gbogbo en to ba ri mi gbo e je ki okan yin ko lo tarata si odo olorun je ki okan re ko ma yo ni ojo isemi mimo yi je ki okan re ma yo ma dupe to ba sese o le fori bale fun baba yen o le fori bale fun bigba meta bi igba meje bi igba mesan o fi yin olorun ni nitori ti o seun nitori ti aanu re do lai lai eni ti o segun awon oba nla nitori ti o seun nitori ti aanu re do lai lai ogu oba basani nitori ti o seun nitori ti aanu re do lai lai e ma yin olorun e yira niwaju e e yira niwaju oba aye ani mo yi ka otun ani mo yi ka osi kilode awon oba loba loba loba loba awon oba nla nla ni ile yoruba loni won wi pe olorun gangan ni oba awon oba oluwa awon oluwa olorun awon olorun olorun emi awon woli adagba mo paroye adagba mo lo glasi olorun alagbara oba ti nje imene atini leyin mo ti loju e ma yin logo e ma yin logo je ki okare ko yo si olorun e je ko yo si olorun ma yin logo a to korin kan a ko ese kan be emi

0: angel meje de sokale pelu iwo ro ni owo won mi o le gbagbe odo ta le gbagbe ni ati man se ti re to de ma yato ha o ma yato ni September 17 1993 o ma ni agbara ayajo ojo yen gan na la ma se program yi eni ta ajo lo Jerusalem Jordani e ku mura. Oh my God! And the calling me Basha. I hear him on today.
1: Amen.
0: On my today.
1: Amen.
0: On my today.
1: Amen.
0: I love bad to turn away. Bad rap by. See I won Roy at the Sebe. Never to do the branches go come. Oh, you are to pay. So far one far. So one only just go come. You want bad rap? On the matter. No. And the bad job. I can still run your zoo with me. You know what I mean, sir. Babisa, gbogbo eyin ten se ise ti se yin o leso mo fere eleni sa iwo to oloko o kan wa be but ko ti so mo nbe gbo mi o ti register ti le yen oju ta fi wo oko da iru akoko yi ro wa si o ka go church to ti se bi oba to wa ni agbegbe e be ti o ko de be leni te wa gba oro yen a fe change story e a fe change story e. And the calling me back, it's a Raji Pada.
1: Amen.
0: Oh my God. It's a Raji Pada.
1: Amen.
0: I don't bear wo.
1: Amen.
0: I don't bear wo.
1: Amen.
0: I don't bear wo.
1: Amen.
0: I don't bear wo.
1: Amen.
0: Nemba ti ene kaba mo ro to fi para. To le so mo baba se bi oba mo le ri o, ororo lo fi para. Ki so ro ye, a se ti be nu ororo ni. Ti wo ki ro ro se be le ni. Oruna gbogbo e amaye awon to ti testimony nipa oro sebe wa a seke ti wonu e o kuro ni oro lasan o lo fi oro para o de mu eri e pada wa engineer e ja gbo.
2: Praise the Lord. Mo le ri oruko mi ni Bola Le Isola ni Duse Abuja branch. Mo dupe lowo Olorun baba mi se bi oba ka to wonu me yi o ko la ta ma wo me ti baba wa ni ka ma gbadura bi mo se wa ni ari ko to di pe ojo yen gan mo wa ni bi mo tin gbadura ara sa mi mi ki lele iwo Olorun mi Olorun baba se bi oba o wa gba mi bi mo se wa fe gbelele emi kan wa gba angeli baba mi se bi oba kan fowo gba mi ni pa papa pe dide o nkan se oba ara ni oba yi oni ororo lowo o le gbe ororo yen jade ko fi para bi mo de se wa mo ororo yen o ba fi pa gbogbo ara mi bi mo se son lo ye die didide ti ma di dokada bi igba pe kankan jade lara mi fi mo dupe lowo Olorun baba mi se bi oba ororo ri won oni gbe o ile won oni daru o ola awon omo lo soke ni koni reyi gbogbo awon ti o wa labe won na Olorun omo gbega igbego omo de ba won ogo won omo tubo yo si ni oni gbogbo agbaye oruko Jesu lo ara mi ti le papa mo dupe lowo Olorun ogun ti si ja mi lati February di asiko yi Oluwa tun ba mi se ogun na ko mo se gberi mo loruko Jesu Oluwa wa amen amen
0: Jesus super

0: bẹni aja wipe egbera nle eje ka lo sile ijosin o
1: o ti ya
0: eje a lo asalatu
1: eh let's go there
0: eje ka lo re ma se kini ka gbosuba fọlọrun oba
1: bẹni
0: akọni ogo se duro tan yanyan
1: ah won gbọdọ ti duro tan
0: eyin alulu ogo seyin na wa na pa
1: won gbọdọ ti gbowo won eye ya
0: o ni wasu ti o wasu loni ejo kini akori eje mo
1: pelu agutan wa nu awon na
0: kele agbe kelu
1: eh ba
0: kini akori wasu yin
1: eh
0: kele wi
1: eh
0: idamewa atore
1: won ti kopọ mo
0: abi igbala okan ni
1: eh gbogbo e na wa nbe
0: beru ologun oba
1: eh gbogbo e wa nbe
0: eh wa lafia nigeria
1: eh gbogbo e wa nbe
0: eh gbadura fun nigeria
1: be ni
0: mo je yen na ni ogogo ona
1: ola la ke so
0: be ni eyin ti asalatu gbogbo e borun te lo lo ni jejo so nkan le tun mo loni
1: mhm
0: se mo ko te lo ni jejo
1: eh
0: awon awe oba ti te ni imo
1: eh ti fe mo
0: e we to fi ara moto ni
1: eh yo
0: e wa gbele dada
1: e gbele
0: e fun ni oruka wura te ni le
1: be ni
0: eyin aji yin ayaja yin e je ko mo ko mo na
1: o mo gbagbe tesi ba le o
0: mo na
1: e mo gbagbe bi adua
0: e mo gbagbe bi adua
1: e mo gbagbe akure ha ni o e gbe gbogbo
0: e
1: da ni
0: e bodo gbagbe
1: igbagbo yin na e mo yun na da ni
0: eyin
1: e mo gbagbe ile de wa nigeria e mo gbagbe ipinle oyo e mo gbagbe adugbo yin e mo wa gbagbe ara yin be ba ti gbagbe ara yin e kan mo yin na nu adua
0: e mo gbagbe awa na
1: gbogbo ebi na nu adua awa ti yin na ta pe isa kesi e mo gbagbe awa na
0: mo gbagbe ti wa na
1: oh my god
0: ka ta yin na na je
1: be ni o
0: o je owura yin na la wa gbede e gbo a se kini ohun fun yin e si gbadun e pupo ju se fo te doro yin re be ni ikoni won lu abi la npe bi ikoni adani akoko re ikoni akoko ni tin gbon sategun lati afefofo balawo adugo felele ni lu ibadan o na latin kiyin o onje owura ni ewo ajimuna fe fe fe egbenu si lati ibere te de pari tori pe e to yin ni
1: be ni
0: tola ni alade laja loruko temi ye royin ni akose re omo ton so to so ton buraye
1: o yes ke
0: a pero ire omo lu abi wan ori yin o wa nbe
1: o de gbogbo en to ba ti ji ko tara sasa lo re je en ti o ba ti jidi nde le o wi pe iroyin ti fun tedo yin eleyi te ma n gbadun lati 19 to ti pe o tun ti gbina ya laaro to ninu kikila kin pe e ku ojumo e ku ojumo e su ku ojumo mo be ti dide te lo si bi awon adua gbogbo abe yi wa lenu ise ni e ma fe ti yi ko ti fun tedo iroyin awon iroyin ohun o ti jade lati inu iwe iroyin ojojumo le wa ti wa ni ka si lawe lawe se ti gbo yin ti ni ke gbo ke mo bi ti nkan de duro e ma wa ku nikan ni omo luabi lai lai e ta ku ti wa lorun tori pe awa na se tan lati ma fun yin ni awon oroyin eleyi ti o le jamba kan nu e sa mo pe ba ti ma se latojo to ti pe nu e je tujo kawasaki onekesto level laaro to ni in loro ba lejo nu o e wa lo taratara sako ijo eleyi to je ti kan ni omo luabi splash fm 105.5 ibadan e like e kopo repete e love e kopo jaburata e bere si ni fi awon atejise n sowo si wa e wa tata ko to e sawon elomiin e pin kari ile e pin kari oko e jo de se ekuku ko na pa jade le okere lohun e bo ko lo faafa ni je be ko le ma je anfani fun ko wa wa ni o
0: be
1: ti se be ife lo so wa po oluwa ba ko ni jo jalai lai ah iya di ni yin na ni o ah minat adeto badmos oloruko temi mo to la ye le to se be nkan mo mo o se dada
0: oda na ka jo bere si ni se dada e je ka gbe yin de be o ka lo taratara sori oro kan eleye to feju toto laaro toni
1: kini nwi o
0: won ni are nigba kan ri ni orilede nigeria omowe glo jonathan baba lotu eke baba duro kori kori o gege bi omo egbe osoro ti pdp to raki awon ogun ti e ni won so be pe egbo ara igba kan ri leye
1: eyo
0: o duro pa soju opo ni o omo egbe tokan tokan
1: o
0: ni won se ewe iroyin daily post lo je ari yen gbo ayo selu gbode bayi
1: ogbode ogbode
0: e ti gbo kankan
1: kile se ba gbo o de ja lo so de ri ti sha lo lede wa nigeria siwaju bola ahmed tinubu ni bi titi ti fi di oro omule o
0: pe
1: e wo atohun ati awon oba laye eleyi ti nbe jake jade lede wa nigeria awon jo fowo suwo po bayi o fun isejoba rere eleyi ti nbe nile yi ni ni bo gan ni asiwaju bola ahmed tinubu ti gbolo njade kini to fa sababi eyan mo gbola aro toni ba koko re ba ti toni o
0: wa yo da je ka lo taratara na ko di wo ni ipele eko won ni egbo odun egbe wa dun oko o le meje yi na ni
1: eyin o 2007
0: won ni je mo pe igba keji gomina nibe o na salaye pe wo adupe lowo olohun oba eto edibo abenu ko ne bo lo ro de duro won ni e je mo pe amsati odu e se be o ko fofo o lowo awon agbagbe gbe e ti e mo fi oro gbo won lenu wo ti won mo yidi oro won mo takuto oro si won won ni oyoranti ni apa be yen
1: ko
0: da o sere be o ko guja o ko guja nu
1: e
0: ko le ko ina ni
1: eyo
0: awon alalaji ele ti agbera o ti an toji le meta le ni odun iyen 343
1: e bo lo ro ti
0: won ni e je mo pe awon baye won ti gunle se ile de Saudi Arabia
1: oda ba
0: wo de ba walayo ati alafia
1: ami ami awon ajibo buburu nu
0: awon alaji nu alaji alaja
1: alaja
0: nijo nijo la
1: ma lo nijo nijo la ma lo ara fa la lo bo nijo nijo la awon ti gbe la tan lati fun tedo lati aji ohun lojo
0: o je be
1: a ti mo pe ko ni pe ko ni
0: ko le pe ko le jina
1: to ba to ni wo fi seru eleyi fun wa ni
0: kan ni ka ka ni be
1: awon
0: canada ka ka ni be
1: bi se ni
0: abi kini fi se yan
1: ko ti fi se yan
0: ayo
1: na ni o mo ba
0: eledu o se be
1: o da to ba ni be wa ja wo agbo oselu lo laaro to ni pe agbo oselu o ti wa dun ah ye royin kini ohun ti wa nfe na reju keke ife na reju keke ke eh awa ti na wa nbi a ma takoto esin bo ba ti lo ni won latari eto di gbogbogbo ti o wa lodun 2027 en to ti gba kan ri ja gbejoro agba koda o je alakoso fun eka eto idajo eni nile yi nigba kan ri ni o abubakar malami san won ni babo ni babo oniyan loniyan won ti gbe sumo won ni egbe oselu ti ADC koda won ti gba form leyin ti won edije du ipo gomina iyen ni ipile kan eleyi ti a mo si ipile kebi lodun 2027 awon gbono nkan to lagbara po o wa bode leyin to gba form ohun tan ki wa ni awon gbono to ko gbo to bode lenu re eyan mo gbo laaro toni o ba koko re ba ti toni o
0: oda je ka lo secretary ijoba ti ipile oyo won ni o ti bota bombo bayo
1: ki won wi
0: be ni o se lalaye fun gbogbo motumu wa bi pe ba ba gbe ofe bota lori ilana idaroje lawujo wa nipele oyo awo ni lero ngba lati da wahala le sawon agbe lorun abi lati wa so awon agbe ati adaroje de wahala nla fun awujo wa nebo ni oro yen de duro
1: okay
0: ewo iroyin the nation lo je ka ri yen gbo egbo laaro ni
1: o de je lo taratara sinu iwe iroyin daily post eleyi to jade photo ni o won ni en to ti fi gba kan ri iyun le je gomina fun won ni ipile ke ta mo si ipile kano koda ikan lo je ta ba so nipa oselu iyen ni ipile na ti lo lede wa nigeria o eyan robi musa kwankwaso nigba to wo soro nti e oniṣẹ mọ pe nu ẹgbẹ ndc lohun wa bayi bo nti wa wa nu ẹgbẹ ndc un ohun fara mọ ki eni ti o je are lo lede wa nigeria ko wa lati ekun gusu orilede wa nigeria ni o ki wa ni to fa sababi te gbe gbolohun kale be o lodun merin kan o tun lodun merin kan yo lodun mejo ko lodun mejo ki wa ni agbolo to wa tawo tase lori e
0: eyo
1: mo gbo laaro toni o ba koko re ba amọṣẹ ni ipile rivers won ni gomina won be yen similar life bara o na lo je pe gbogbo awon elore ye won wo won wo lomoye se fe dije dupo gomina labe egbe oselu ti apc iye ni ipile rivers won ni babon babon yan loniyan won ti gbose won wo awon igbimo ile ti egbe kale pe ya elore seyewo si gbogbo awon omoye won ni ti gbose bufara na wo won ti bilere awon be lotun bo se yin wo sebe bayi o nda won na pe ebe na ni be ti yi si poro bayi nda won na pe poro na ni atebe ati poro re awon jo lepo na ni won lowo lowo ba ti nsoro yi bayi o ti yan yo o ko lagbanrin e sayewo e egbose ti e na wo ni gege bi omoye eleyi ti o dije dupo gomina ni ipile rivers bo lo se wa lo gan ti fun tedo lo ba de egbo o laaro toni
0: o da je ka gbera pa ka wa lo ka be wo wa ni ipile ti kogi o
1: let's go there
0: won ni oro gbogbo lori odun egbe wo odun oko le meje odun 2027 egbo ba ebi won ni awon odo won bo gboro aye be ni won se ikorajopo kan eleyi to je pe ikoraj jọpọ àwọn ọdọ tó gáyàtà ni wọn ni ọkọ àwọn ọdọ kan ò ilé tuntun mílíọnù kan níye
1: okay.
0: Hey! en bo oro de duro e ma ko ra jopo witi je ki lo fe sele yen
1: won ko ra won jo lo
0: na ni won ko ra won jo lo
1: o ye ka mo
0: won ni e je lo si lu abuja niyan
1: okay
0: tori bi are bola ahmed tinobu orilede nigeria o awon odo won la won gbe osuba fun are ile ye
1: be
0: ni awon se ton lati sengere atileyin e to le kenka fun are bola ahmed tinobu ti orilede nigeria awon ijoba ibile melo lo de duro
1: okay won ko ra won jo eka won ele ti be ni ipile ekiti won wa duro tan pe e wo ni tawon o ni ti ka lara tawon ibo ta won o gba wole ni fun asiwaju bola ahmed tinubu bo ba di odun 2027 won ni egberun lona edegbeta ni ni ipile ekiti nikan awon tan wa je awon tan si se gege bi asofin tele ri awon o gba ibo njo ti opo be gege ni o awon oro won kini awon to tawo ta se ti fi soro be gomina won ni ipile ekiti iyin nu bi odun oye banji kini gbono to bode lenu ti e na eto di gbogbogbo ti wa lodun 2027 eyin na mo pe ti e nja po baye ni bo wa loro de duro awa ti yin wa nbi aja yin laja tan bi akoko re ba ti toni o
0: oda ka fo ti e ka fi gba be ko wa ma lo be won ni e je mo pe lori odun egbe wo odun oko o le meje re odun 2027
1: ni ti e nja ko
0: agbo oselu se be o bere si ni dun o lo somu o
1: ayo re ni
0: e je bo oro de duro won ni e je mo pe ogoro awon oloselu ni orilede nigeria o na ni abota ti o si nkede bi pe egbe oselu awon o apc ni pdp ni awon ya kuro nibe e bo won lo
1: won
0: lo di wo
1: APC
0: ni an pariwo ategbe oselu wo amelo lo ti e ti ya lo gan oda amelo lo ti gba form ti o ti down bere ti
1: be
0: nu form ti an ti lo jowo form so lule egbe ko wa won
1: o ye ka mo
0: awon igbimo oluye ni wo nko
1: eyo
0: ni mo ni gbo se won de gan
1: screening committee
0: gbogbo yen la fi gbe yin lo si toke ti le orile de nigeria
1: a ma gbe yin debe
0: e gbodo kuro ni ojo opo yen o tori pe ibe layo yin wa
1: beeni
0: e ja lo se ka ikede ati kolowo je kan omo luabi
1: o ya
0: se ko ti o ba lowo nu
1: a fe gbara wa ni
0: a fe gbara wa
1: oh my god o ya dolipi
0: dolipi ni ye
1: ja lo soke na ka lo
0: polo o gba gba ni o
1: o gba gba
0: ile ya nbo
2: you will like it to travel out with good people to Qatar
3: As part of this year's Ileya celebration, Omega Travels, in collaboration with Globetrotting Travels, brings you a special Ileya Carnival 2026 in Qatar for you and your family at an affordable price. The journey starts after the third day of Ileya, May 29th, when you will depart for Qatar via a five-star hotel accommodation with delicious meals has been arranged for a five-day stay. Enjoy exciting experiences including desert safari, museum visits, Qatar cultural village tour, city tour, and lots more. Spend 5 fun-filled days in Qatar, creating unforgettable memories with your family at a cheaper rate. For bookings and inquiries, visit Omega Travels, 3rd floor, Lista Building, Ring Road, Ibadan, or Globetrotting Travels, Soft Plaza, Wema Road, Oluyole Estate, Ibadan. Call or WhatsApp 0816-552-0410 or 0911-643-7996. This is a great opportunity to use your passport for the first time and enjoy a luxurious Ileya celebration.
4: Hi, I am Sheye. Ever since I acquired digital skills from NIT, I have had better career opportunities. I have become employed. I also have a side hustle where I design softwares and applications for clients. Enroll at NIT to get information technology, IT skills in digital marketing, data analytics, Java, Oracle, networking, web development, Python, other coding languages, and courses in other core areas of IT. They also offer full stack courses for those who want to be all-round IT professional. NIT NIIT imparts complete information technology, IT knowledge, without missing any aspect. Do you want to be ahead of your game like me? Enroll now at NIIT Ibadan. Admission is now open. For more information, call 0908-751-9480 or 0908-751-9479. You could also visit their center at NIIT Building, Challenge Roundabout, Ibadan, to get started.

0: Ben, you're so bad. You're not going to go to the house. You're not going to go
1: to the
0: house. Yes, yes. You're not going to go to the house. You're not going to go to the house. You're not going to go to the Splash FM 105.5 Ibadan. A like, a love, Ben, you can share a comment. You can see that you're going to go to the house. You're going to go to the PDP. Eyo ego ka biro ta minute rake leni to ba ta bombo to si nsalaye wi pe are nigba kan ri ni orilede Nigeria iyan omo wegulo Jonathan baba lotu eke o oduro wamu wamu oni baba duro gidigba gege be omo egbe osilo PDP tori en ko to se be to wa nibe nigba ti egan ti turake eyan fe egbe osilo ti PDP o tesi waju ninu bolohun re o oni se re are ngba kan ri ni orilede Nigeria o ti se gudugudu meje ati yaya mefa o ni akoko awon ilana ka tesi waju egbe ogbodo baje egbe ogbodo ya o ni ejema pe are ngba kan ri hun won se be o won ko ipa ribiribi o ni ko to wa tan be hun ti a ba mu yun ka fi ju egbe kan o ni abala ikeji na ni wipe are nigba kan ri ohun ti a so nipa re ye ona na ti ko pa ejema pe ilana ifoko le otun ti igbalode to je pe won se amulo awon ero ayara bi asa igbalode hun o ni are ngba kan ri omo wegulo Jonathan awon na se be won lo si ekun ibo won o oni gba de wadu won bayi awon na lo gba form gbe dakun omo egbe le mi na ohun ta se lowo lowo bayi ofin tutun segbe wa gbe jade emi na se to lati kopa lati gba ewe gege bi omo egbe nbe negba ti turake to gbe oro nkale ni ojo Saturday Abameta eni to ngbe nu so fun o emi eme bank eni to tesi waju na totonu re pe pe e wo ne bi oro de duro baye e gbo gbogbo awon ta wa ko gboro aye hun e won te awon kan kan awon paper kan o awon ta ka da kan o alale mo giri o ti e gbe foto are igba kan ri ni orilede Nigeria sibe e wo e dibo fun o omo we lo Jonathan for the 2027 oni bullet ri yen on dismiss e oni
1: okay
0: yen ki n se otito rara o
1: okay
0: e jambo oro wa de duro won tesaju nu atotonu won won ni se re won le wi alale mo giri un ti e wa gbe aworan glo Jonathan sibe won ni ko si n to jo be rara o won ni sugbon sa ogoro won orilede Nigeria pelu o ngbe ngbe won lati ti fojurin ju leka isejoba le Nigeria pelu are nigba kan ri ohun eyin omo wegulo Jonathan won ni opolopo omo orilede Nigeria o na ni an pe won pe e dakun baba agbalagba ki wa loja
1: tori
0: omo tutu ko lo re wo
1: okay
0: anilo yin tori pe e ti seri e se daada e gbiyanju e ko pa mo ni gbagbe oya e dide wuya o e wa ko pa o ninu eto edibo gbogbo ti o ma waye for ti odun egbe odun oko o le meje odun 2027
1: okay
0: nigba ti gun ohun to tesiwaju nu oro re oni be ni e ja mo pe gun ti turake afo ko le daada ne ba mo pelu ofin oni se ri are nigba kan ri ohun glo Jonathan awon na se be won se re be oni e ja mo pe ipade ko wo mo ya awon igun ko bodo baje ti e ja fidi he lowo lowo bayi oni o sise won gege bi ise o oni o wa nsalaye pe e wo la koko sa waye omo orilede Nigeria egbo enikan kan wa patapata o agbodo ri pe asere be eyin na fora han lagbo oselu e darapo magbo oselu o si nbe o obo gboro aye obere si logun kiri bawo ni o se wa pin
1: okay
0: bawo ni o se wa pin
1: okay
0: oni e da kan tori olohun orin amo toju mi yan mi mebo on lo je ki gbogbo omo orilede Nigeria ka se be ka bere cinema ko egbe iwe royin daily post lo gbe won ni omo wegulo Jonathan won duro toyanyan gaga bi omo egbe osilo PDP turaki igwe oni so be eyin na na go iwe royin daily post keka so e waju
1: o de ja lo sinu iwe royin the nation ele to jade futa ro toni ni bi ti eni ti sha lo lede wa Nigeria Asiwaju Bola Ahmed Tinubu to ti fi di oro omule pe se ri isejoba ohun o na lo je wi pe o nte pele o lati idaju pe awon to je oba laye jake jade olede wa Nigeria oro gbogbo to ni se pelu ojuse won o tun fese mule ju bo ti wa tele lo o nigba ti o mo sapejuwe awon oba laye ohun o se lalaye pe ewo bi an ti wa hun won gbe igbese lati daju pe alaafia tesiwaju in lo lede wa Nigeria won ni won gbe igbese lati daju pe eto abo nko ofese mule onise wari o awon oba laye ta ni jake jade o lede wa Nigeria o ni gbogbo igbese won o ni se pelu idapasoke eto ni se pelu awon eyan lese kuku eni ti se asiwaju bala ahmed tinubu arele yi ni o lojo abameta saturday o na lo mo gbe awon gbolohun kale be lasiko igba ti won se eto weje we mu isiku oba laye ni iyan oba sikiru Kayode Adetona Awujale tilu Ijebu ni o eleyi ti baba se be waja ni jo ni ana won ni weje we mu ohun na lo mo waye o yen ni papa isere ti dipo dina e ti nbe nilu Abeokuta ni ipile Ogun nu nigbati wo mo tesiwaju won eni ti se gomina won ni ipile Ogun dapo Abiodun eni to soju are wa yin asiwaju Bola Ahmed Tinubu ni bi eto ohun o se lalaye pe are te nwo ohun tonti ilana tun eleyi ti won gbe kale o na lo nse lalaye o pe se ri oro gbogbo to ni se pelu awon oba laye wa won o ni ka wa be lasan bi oba laye o won ni won o pada tun mo ni awon ojuse kan paapa julo ta ba so nipa isejoba e ti ba nbe lode lede wa Nigeria o ni se wari awon ojuse kan be o le to je pe awon oba laye eleyi o na lo je pe awon ojuse ohun amojuto re akata awon lo wa o onise yinyanju gbogbogbo o to ba se olagbegbe sagbegbe iso awon oba alaye ni o gbogbo lati daju pe eka eto oro aje o tesowo waju nagbegbe sagbegbe oni ise owo won ni oni ko tan be o won ni bi orilede wa Nigeria na o se ma dagba ju bo ti se wa tele lo iso owo awon oba alaye ni o wa tesiwaju pe se ri ijoba apapo orilede wa Nigeria o na lo je pe o tin tepele mo ise kan eleyi to je ki awon oba alaye ko din ti awon eyan papa julo ni awujo agba laye ti won mo ri won gege bi eni to mo se yato si eleyi ti won mo foju ere ehe wo won bi awon eyan kan ti se tele nigbati are o tesiwaju ni awon oro eleyi to gbe kale o lati akate eni ti se gomina won ni ipinle ogudapo abiodun oni se ri ofin kan eleyi to je pe won samuro e lodun 1963 o ye ke ti mo pe odun awon odun gboro to ti pe seyin ni o oni se ri awon ofin o na lo fe so awon oba laye orilede wa Nigeria di akurete le to je pe ijoba ti melode bayi o ti fori kori fikuluku pelu legun ma sofin agba le ti won ni abajade awon ofin kan e ti o ru awon oba laye ni agbara le ti won fi ma lanfani lati se ojuse won ju bo ti wa tele lo iwe iroyin the nation lo gbe laaro tuni ti fun tele iroyin lo da lori tability wa
0: o da je ka gbera papa papa ka wo wa o tori pe nibe toro ohun to de duro baye egbo won ti ka gbogbo e pata won ni egbo oselo ti APC ai elana iforo gbo ni lenu wo eyin o se be o ti tayo nje labala iwo won ni gbogbo awon oludije sipo ti gomina fun egbe oselo ti All Progressives Congress APC ona ni a se be won ti ye won wo won ta ko to ibere si won o be ni awon ti ndije lati ma lo soju awon elekun jekun ibo e ti nbe ni elegbimo asofin agba orilede Nigeria ninu egbe oselo ti APC bakan na won ni a se ayewo fini fini fun won apabi nko o amzat nko o pantami chenda ati opolopo awon eyan nko ona o di waro waro oya e salaye tenu yin eyan ni o gbe wa lo si ojo ewe akoko ewe iroyin the nation le ton je ka ri gba wi pe awon asofin eleyi to to bi adoro niye nigba to je pe gomina mefa ati enikan to je igbakeji gomina won ni ejo mo pe gugun pattern o na ni aduro ton leyi to si je wi pe ebere won aton ti eni afojusun o na ni lati gbe dapa kodiwo lolule yi abuja o ki won sengere si kale kokanla elegbimo asofin agba ile Nigeria nigbati won tesi owo iwaju won ni awon ta nso nipa re yi o ti a je oludije ogoro won o na ni a jade wa lati ni egbe oselo ti All Progressives Congress APC leyi to si je wi pe opolopo won o na ni awon igbimo lameto egbe oselo ti APC e to ye awon oludije wo finifini saju eto edibo abenu egbe oselu na won ni koda ilu Abuja o na ni eto ohun lo ti waye enbo oro de duro won ni ejema ipo gbogbo won pattern o na lo je pe egbe o nbi won lere pe oya ati mo se bo yin eriri yin ko ati awon ilana ibere e to wa lori tabile awon igbimo ohun koda enikan to sime egbe oselu ohun denu denu o na lo tu fo fun we iroyin lẹ́ntín ṣàlàyé pé ẹ wo àwọn olùdíje sípò gómìnà ẹnìkan tó jẹ igbákejì gómìnà àti ọgọrọ àwọn tán ní àwọn náà fẹ́ ṣòfin o àwọn náà fẹ́ la àbújá o ó ní gbogbo wọn pátá ó náà lọ jẹ pé wárò wárò ni wọn mọ dúró níwájú ègbìmọ náà ẹjẹ ń bu ọrọ dé dúró báyìí wọn ní ẹjẹ mọ pé bí a bá ní ká àkọkọ wò wá náà àwọn tó wà ní ìpele ti àkọkọ bí abalọ sí abalọ òfin ẹyún mẹta ó dín ní àádọrùn wọn ní abalọ ojú ìwé ìkejì rẹ ó fi hàn orí agbára gbà ó ní ọdún ẹgbẹ̀wọ́ ọdún okò ó lé mẹ́fà tá a wà níbẹ̀ lẹ́yìn tó sì jẹ́ pé òfin ọ̀hún wọn ní ẹjẹ mọ pé ó fi àyè gba ìlànà ètò ìdìbò abẹ́nú lẹ́yìn tó sì ń ṣàlàyé pé ẹ wo bẹ́ẹ̀ ni ètò ìdìbò abẹ́nú dá ológun kẹ́kọ̀ọ́ fẹ́ nìkan kalẹ̀ fòkàn ẹ̀fẹ́ o ẹ̀kọ́ o eléyìí la mú tá a gbélé yín lórí wọn ní eyín o kò fi taratara kò fi bọ́ síbi tí ó sunwọ̀n níbẹ̀ ìjà ń bu ọ̀rọ̀ òde dúró wọn ní gbogbo àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú eyín ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà náà lọ jẹ́ pé kálukú wọn o òní ti ní àwọn ìwé àwọn ìlànà tó jẹ́ pé bọ́ bá ń díje wọ́n jẹ́ orí ojú sí apá rẹ lọ mọ́ lọ́rọ̀ rẹ dàgbòrò rú o àwọn ìlànà rẹ ǹjẹ́ lápá abo lọ̀rọ̀ ọ̀hún kàn wọ́n ìpínlẹ̀ ogun kan ọ̀yọ́ ondo kwara ìpínlẹ̀ kano àti àwọn agbègbè míì bí ìpínlẹ̀ ti gombe ni yobe ni ìpínlẹ̀ ogun ni kwara ni imo ni adamawa ni bauchi ni nazarawa ni borno ni wọ́n ní ẹjọ́ mọ̀ pé ọkà ìpínlẹ̀ ogun pẹ̀lú mọ́ o gbogbo àwọn eléyìí pátá àwọn èèyàn bọ́ ta bọ́ǹbọ́ láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú ti apc gẹ́gẹ́ bí olùdíje ode
1: ọlágbàápọ̀
0: ode
1: ẹjẹ́ máa tẹ̀ ẹ́ sọ́wọ́ ọwọ́jọ́ gbogbo tó ní ṣe pẹ̀lú aṣàyẹ̀wò àwọn ọmọye èyí tó ti ń fojú bàdé báyìí nínú ẹgbẹ́
0: òṣèlú
1: apc kódà ìwé ìròyìn punch bí ẹ bá lọ rèé wò sunday punch tó jáde fún tààrọ̀ tòní ojú ewé kìíní gbàgàdà gbàgàdà lọ́wọ́ àbẹ́
0: ò
1: wípé ẹ wò ó fùbárà gómìnà wọn ní ìpínlẹ̀ rivers wọn ni ọmọ sí o níbi tí ẹ ti ń ṣe àyẹ̀wò yìí ni fún àwọn ọmọye eléyìí tí ó díje du ipò gómìnà ní ìpínlẹ̀ rivers lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ti apc ni wọ́n ní ṣùgbọ́n ṣá àwọn gómìnà gómìnà kan léyìí tó jẹ́ pé wọ́n ń bẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lórí ìṣàkóso ní àwọn ìpínlẹ̀ wọn wọ́n níbi mẹ́rìnlá níye nú wọn báyìí òun náà ni wọ́n ti ṣe àyẹ̀wò sí kódà ẹnìkan tóun náà tún fojú bàdé nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ti apc òun tóun o ààrẹ ló fẹ́ díje fún kódà òun náà tún sọ̀rọ̀ pé bóun ti wáyé o owó òní juwọ́lẹ̀ fẹ́nìkan bẹ́ẹ̀ pé òun sẹ́yìn báyìí pé juwọ́lẹ̀ fún ààrẹ bọ́lá tìǹbù ó ní kò sí ń tọ́jọ́ bó ti wúwo mà ẹ wá já lọ rẹ̀ ìwé ìròyìn daily post eléyìí tó jáde fún tòníràn gbogbo tó ní ṣe pẹ̀lú gómìnà wọn ní ìpínlẹ̀ rivers mọ̀ ní o ìyẹn simila layi fubara wọn ní ìjẹ́jẹ́ mọ̀ wípé ẹgbẹ́ òṣèlú ti apc òun náà ni àmọ̀ ti ṣàyẹ̀wò sí báyìí léyìí tẹ́ni ó perégedé ó fi gbọ̀rọ̀ jẹ́ka òṣùpá rẹ̀ ńkọ́ ó lé téńté bí òṣùpá ọjọ́ kẹrìnlá ni o wọn ní kódà wọn ti ṣàyẹ̀wò fún òun náà lè kópa nínú ètò ìdìbò abẹ́nú èyí tí ó wáyé ní ọjọ́ kọkànléní ogún oṣù kan ọdún tá a wà nínú ẹ̀ yìí nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ti apc níbo lèyí ti wá wọn ní jẹjẹ mọ ìpè similala ifubara gómìnà wọn ní ìpínlẹ̀ rivers òun náà ni ẹni wọn ṣàyẹ̀wò fún o ìní nílé ìjọba èyí tí ń bẹ nílùú àbújá plateau governors lodge ni ẹ ti ṣe fún ìyẹn lánàá tí í ṣe ọjọ àbámẹta sátidé èrò gbogbo ń bá bá ọbaarin wọn tẹsíwájú náà àwọn ọrọ ilé tí ẹ gbé kalẹ o pé àwọn gómìnà gómìnà èyí tó jẹ pé wọn sì wà lórí ìṣàkóso ní àwọn ìpínlẹ wọn bíi mẹtàdínlógún òun náà ló jẹ pé ìwé wọn ó lórí tábìlì ẹgbẹ́ òṣèlú ti apc wọ́n ṣàyẹ̀wò sí wọn lẹ́yìn tí ẹ ní similala ifubara gómìnà wọn ní ìpínlẹ̀ rivers ara wọn ìlò náà ṣe wọ́n ní bó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹni tí í ṣe alákòóso ìní fún olúùlú lórílẹ̀‐èdè wa nàìjíríà ìyẹn sọ wípé ẹ̀yin náà ṣàmọ̀ tí ń bẹ láàrin òun àti similala ifubara wọ́n ní kinní ọ̀hún ṣe àrú gbùdùgbùdùgbùdù wọ́n ní ẹ ṣe lálàyé pé ẹnìkan èyí ti jẹ́ pé ìyẹn san wípé ó fara mọ́ kingsley chinda ní ẹ porúkọ tiwọn wọ́n ní ẹ ṣe lálàyé pé eléyìí náà wọ́n ti ṣàyẹ̀wò sóun náà léyìí ti ẹ ṣe lálàyé pé wíkẹ́ ti dúró tán o pé níta ni ṣé simila ifubara ẹ jẹ́ kó máa yé pé kò níbi lọ ńlọrọ rẹ̀ bá dé ṣe rí kingsley chinda yìí ó lòun ó tì lẹ́yìn léyìí tó sì di gómìnà ní ìpínlẹ̀ rivers kọ̀tọ́ síbẹ̀ òun náà ní ìròyìn àárọ̀ tòní ìròyìn kan wá ń bẹ eléyìí tó tẹ̀ wá lọ́wọ́ níkànnì ọmọlúàbí yé ìròyìn wọ́n ní àgbáríjọpọ̀ àwọn tí a ti jẹ́ pé ọmọ ẹlẹ́gbìmọ̀ asòfin tẹ́lẹ̀ rí ni wọ́n nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ wọ́n ní agbára wọn jọba yìí o léyìí tẹ́ sì ń ṣe lálàyé pé wẹ́ ẹ̀yìn rẹ wò wọ́n ní ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò tí ó wáyé lọ́dún 2027 níbi tí ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ náà ó ti kópa ti o si lo sinu eto idibo eleyi ti waye ngba na nibi ti won ti lanfani ati yan gomina ni ipinle oyo won ni agbarijopo awon ti ati jo omo legbi ma sofin tele ri iyan ni ipinle oyo won ni gbogbo won kora won jo le je si lalaye bi awa ta jo omo egbe oselu ti APC a mu da yin loju bayi o pe e wo ibi are bola tinubu ba ya si bayi ibe la won ya si o ibi o ba gbese si ibe la won gbese si won ni e wo ro gbogbo to ni se pelu fifa eni ti o dije dupo gomina kale lati akate eni ti se orilede wa Nigeria Asiwaju Bola Ahmed Tinubu won ni se ri banner ti won ta si gboro aye yen be bo wo akata todota won na o la won ta si gboro aye o won ni fun bi opolopo osu seyin ohun lo je pe awon na tin wo laarin ara awon pe edakun gbogbo awon omoye ti ete gbori jade ni egbe oselu ti APC pe oya a wo gan na ni won melo ni won bo ni fa awon se koju osu won to o du won ta da le yi ewo lo gbe won jura won lo won ni baba ni ka mo so gbe nipa eto eko ko wa won eh o ni oji na baba so nipa eto oselu won eh awon na mo selu se won ta ba so nipa pe bo ni ipa won ninu egbe oselu oni ko wa won na ni amo bi ti a duro si o oni sugbon sa inu awon oni dun bi e ba lo re gbese kuro ni bi ti eni ti sai lo lede wa Nigeria Asiwaju Bola Ahmed Tinubu to gbese ti e si ninu awon oro gbogbo kan ile ti eni o ti ti akata egbe oselu ti APC jade papa julo ni ipinle Oyo won ni awon na ti wotun won wo si won wo waju won weyin won wa ri wipe ibi olori eni ba nlo ibe la lo o ibi baba eni ba je pepe e mo la ba je mo a gbodo gbese koje eni ti sai lo lede wa Nigeria le to je pe akoso egbe oselu ti APC akata baba lo wa won be ina ba si wo bi joro pile Oyo de duro e are ti soro are si se lalaye pe e wo eyi ni ayan fi omo mi e ma gbo tire e lo se tire e lo duro ti e lo ri daju pe o de ipo ta fe ko de ini ni pinle Oyo ta wa le ni ti won peri won ni ko se ni meji ta won peri bi ki se senator Sarafadin Ali eni te ti ni odu re ku niwaju eni ti sai lo lede wa Nigeria Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ko le di gomina wa iyen ni ipinle Oyo lodun 2027 ye iroyin nkan mo ke se ra ko lori iroyin ti mo nka sawon eyan wa leti yo won ni baba ni ka mo wo bo gan o da o e ku won dale e tu won sa e ja wo bo gan ni oro senator Sarafadin Ali bo lo ti ri ta ba so nipa ati mo se bo ati mo se bo ati mo se bo re o won ni gbogbo awon ta nso yi ni ojo eti Friday ose to koja awon agbagbagbagba ni egbe oselu ti APC na na duro tan pe Sarafadin Ali yi ti are ti fo si bo ni ko lo di gomina ni ipinle Oyo o la won na tele o won ni se wa ri igbese to ti odo awon agbagbagbagba ni egbe oselu ti APC jade ni ipinle Oyo o subarabande ta won di yi iwo akata won o la won ko si won ni bakan na won be si ni salaye koda won padi won ya bidun oro re awon ati ma se bo ati awon igbese eleyi to titi akata senator Sarafadin Ali to titi akata re jade o won ni yato si pe o je omo legbi ma sofin agba eleyi to soju ekun dibo re lowo lowo bayi to si se daada won lo ti fi gba kan ri je akowe fun ijoba ipinle Oyo en to ba moju ogun ni ejo lo re pa bi re won ni ko tan sibe o won lo tun ti je alaga ini fun agba ijopo egbe ile ise ti Odua Group of Companies leyi to je pe lasiko igba to fi je alaga won be oh my god e ja gbe fun ka smute kan gu o ka tun fi tegan si won ni Sarafadin Ali oh my god baba ni baba se ni o nigbati wo wa tesowo waju won ni opeloku ta won odura yi tori pe bi awon fe gbobi si tele tele obi ti pada wu nbe o awon fe dupe lowo eni ti sai lo lede wa Nigeria Asiwaju Bola Ahmed Tinubu bo se mu on tera bande bayi a fi gba o na le lu senator Sarafadin Ali le to si je pe gbogbo awon olori olori ninu egbe oselu ti APC ni ipinle Oyo ko wa awon na ni ti darapo bayi o pe bi are ba nlo nbe la won nlo antan na je asoju tele ri ni ipinle Oyo ibi ti ba nlo o la won na nlo won ni ewo ibi are de duro yi o gbogbo awon ti ejo omoye to ku be se ri bi awon agbagbagbagba ni egbe oselu ti APC sese ni ipinle Oyo ti a ti lo re duro seyin Sarafadin Ali bayi ba won na ba se be ko buru be ni si ni ko lewo ki egbe oselu ti APC to ti ipinle Oyo ko le tesowo waju ni agbarijopo awon ti a ti se tele ri gege bi asoju yen ni awon legbi ma sofin ni ipinle Oyo won ni gbogbo won bayi ni agbara won jo o le ti se lalaye pe senator Sarafadin Ali ona la won fun telu gba ko ma je omoye ti o dije du ipo gomina la be egbe oselu ti APC
0: Oda na eje lo to ri pe agbo oselu se be
1: odun
0: won ni awon asofin kan ile to je pe tele tele ri awon sengere sile gbe ma asofin agba ile Nigeria kaluku won ba ton ko ni pe ba ba jele kan to ba da
1: enyo
0: a tun le gbegele awon na se tan awon ro be ni o
1: oh my god
0: won ni abare be oduro enwo ko oduro be ni opolopo awon eyan be nbe Daniel na wa nbe o kengibe o wa nbe o goje o wa nibe o asi opolopo awon akegbe re koda apotse oduaga won na nbe nbe o awon eyan po ni apa bi ba mi go wa nbe lamido wa nibe
1: okay
0: oju wi akoko iwe iroyin the nation niyan sugbon da na bi abanika tesiwaju lori oro won o won ni ajo eleyi ton koroju siwa ibaje lilowo olunponpo tabi ka ma lu ogbon buruku awon gba alumo nkoro yi mo koduki orilede Nigeria sakata ere ni eyin ajo EFCC na lo ti salaye pe edakun Sadia Faruku
1: eyo
0: minister nigba kan ri awon wa won bayi o nje edakun ke mo mi dawo
1: eyo
0: ki lo to fe sele yen bayi
1: je
0: sinima ko lo to nbo yen
1: $1.3 billion
0: ajo da atala ye ni e wo bi a ba nso nipa pe awon obirin ti oran yan owo yi popo ju
1: o
0: ni eda ko be baba ni ri won o e kede won yaya sigboro le aye netori pe minister nigba kan ri ohun fọrọ igbaye gbadun awon mo niyan lawujo wa Sadia Umar Faruk ona ni akede mi pe eja mo pole di apopo o o si mowo obitibiti owo ijibambu owo adari owo kuro lapasun won o eya ko gbe aya si ko gbowo mi eyan lo se be won dowo ru lapa be yen
1: ni
0: eja nbu oro deduro ajo EFCC tesiwaju nu oro re bi pe Faruk ta nso nipa re ye eni adun meji o le ni 50 ni o won ti le le ni 50 odun daada won ni be won je omo bibe ipinle Samfara nigba ti won tesi owo iwaju won ni ile gbe won o e to gbaju gbada ti o fi ile gbogbo we won ti o ba ko baye eja bo le ngbe won ni EN008 ni omo fi ile opo ni reverse eja nbu oro de duro won ni bi abalo eyan off agolu ni ye be abalo si agbegbe kan ti an pe ni maitama ni loti Abuja nigba ti won tesi owo iwaju won ni eja mai pe sele ti an so nipa re yi won ajo EFCC na loko we wa le to si je pe eni ton le waju e ka ton si eto iroyin ati ikede re dele oye wale nigba ti o te waju nu atotonu re o ni be ni ati kowe fa won na Sadi ati mo bi pe owo bitibiti owo le Nigeria e to se be to gba npa ko ko yo si bonbon ni ko wa se alaye won ni won wa mo mi o egbe abota eje ki won wa salaye iwe royin the nation lo gbe eyin na won gan ki e ka so we waju.
2: Are you in need of a nice and comfortable fully furnished hostel accommodation in the University of Ibadan? Or are you in search of a place for seminars and executive trainings? Look no further. Adebayo Akande Hall is the go-to place for your lodging needs. With a home away from home feel, Adebayo Akande Hall is a four-star hostel built in a serene environment with constant supply of electricity. It has fully furnished rooms that gives you great comfort at an affordable price. Adebayo Akande Hall

0: ro ko mi mura ebi o ma ko rin mi si ma fi ogo titemi ko rin yin awa na ni eni ti a yan awa na ni eni ti a pe awa le ni ti a ran lowo awa le ni tori anu gba awa le ni ti olorun ti leyin ninu irin ajo aye awa yen na ni awa yen na ni eyin ni sa eyin ni ma emi ni awa ta wa nbi na ni awa ta ri anu to po gba awa na ni eni ibukun gbogbo wa na ni mo ki e laaro yi lo loni Sunday keji ninu osu ele karun odun 2025 she 2026 sorry she wa ninu awa eni ibukun emi le so laaro yi pe eni ibukun oni emi eni ibukun oni emi she yin no so nibi te wa laaro yi eni ibukun oni mi gbogbo wa ti abukun latodo olorun ta fun ni ore ofe iwa laaye gbogbo wa na la ndari ogo pada si eni kan soso to ni ore ofe lati da wa si eni kan soso to ni ore ofe lati ran wa lowo gege bi eniyan ninu irin ajo aye mo ri pe ko pe meji e lo kaakiri agbaye e kaakiri e lo e jeke olorun yen ninu aye wa ko pe meji oko titi lai lai mo ki wa loruko e laaro yi iyan awa eni ti olorun bukun fun pupo pupo lati ri oni ori ofe nla ati anu ona la rigba mo ki wa lati koni omoluabi Splash FM 105.5 loruko amoju ero temi Itunu Dixon ona ni mo nki yi laaro yi se wa okay sala fi alewa sade adedeji apoti eri ayodekunle yi ona tun ni lori eto yi gege bi se wa gbogbo ibi pata ni bo ki eyi ti olorun bukun fun se ri o bukun fun wa opolopo ibi ti an ronu ibukun si o yato si bi olorun tin pe wa olobi wa pe to ba lowo alama bukun won iwo nko lo tin ba ni ki ma si oju e laaro yi wa mo daju pe eni ibukun ni e awon mi le ma measure ibukun yen pelu material things no ah god has blessed him ah god has blessed ah olorun bukun go o sugbon a ma foju re na awon opolopo ohun ti olorun ko sinu wa to so wa di eni ibukun emi wo aye mi dada mo ri pe eni ibukun ni mi awon wo ni eni ibukun awon wo gangan ni eni ibukun a ma soro daada lori e laaro yi awon eni ibukun awon wo ni awon wo lo fo si category awon eni ibukun awa to se logo awa to saanu fun awa to pe awa to yan awa na ni eni ibukun se ri laaro yi a ma dupe lowo olorun mo de fe ka mo awon nkokan ti awon eni ibukun je awon ewu wo ni eni ibukun ma nla koja awon edojuko wo gan ni awon eni ibukun ti won ma ni awon kan so pe awon ma ki hallelujah hallelujah ni won gbe soke hallelujah to ma se kini o to ma ngoke ri orun pelu efin to ma ru jade eni ibukun ko to le hallelujah awon edoju ko po ti o se se ka ba rin ni iri ajo aye sugbon sibe iyen o mu wa kuro ni ipo eni ibukun we are blessed ko si si ohun ko to le mu wa kuro ni ipo ye tori pe olorun ti bukun wa olorun ti se wa ni ayanfe ti latoke wa lo da wa yan o da wa fe o da wa mo o da wa o sa wa yan boya ki n so be a sa yan awa kan wa be a sa yan latodo olorun oni wa se wa ri nkan kan ni pe ota wa mo pe a sa yan ni wa awon to yi wa ka ton da bi ota fun wa yen won mo pe a sa yan en ti olorun ke en ti olorun bukun oni wa e ma ri opolopo elomi bayi ki se pe boya owo yen po lowo e sugbon a ma ri pe en to lowo ju lo gan a tun ma beru e tori pe ami kan wa lara ti e ti a fi da mo gege bi eni ibukun won ma beru wa nigba ta wa go mo elomi o mo ire e gege bi eni ibukun oni mo pe won fi a e lona kan tabi ekeje awon ko ze pe dia no won wa oyin ko convenient fun won lati ri itesiwaju ati ilosiwaju wa lati ri pe eri wa npo ko kin ba won lara mpupo ki se pe nu won oduo sugbon ma dabi threat fun won eru ma ba won pe o ma tin lo o ma ti yen ki se pe boya won ti e mo bon se le andule tori ko kojo ogun ori won awa eni ibukun awa ye na ni mogi loruko luwa la re lori eto eyi te ba dara yin mo gege bi eni ibukun eyi ni mo fe ke ko yin olorun la ro yi eh ki lo vi ibukun yi e waye yi dada e waye yi dada ama lo sinu e balaki ati balamu ama lo sinu e dada irin ajo yen omo israeli gege bi eni ibukun bawo lo se nje bo se wa bere sin kalaya pe ah awon people yi bo se wa legbe mi yi ah kini mo le se fun e lo ba se pe fun won editi olorun ofire ko si eni kankan to le fire iwo na wa yi e bi ogun se po to bo se dabi pe gbogbo e sa nri ba kan ma ta ti lo chele sibe ohun ri owo olorun sibe ohun ri igbenija olorun wa ri pe bo se pe ogun pogan o sugbon sibe ohun e bori lati ipele kan de ipele kan ami wi pe eni ibukun olorun gangan ni e bo se wu ko ro laaro yi eyin ti e le ri ara yin nipo yen eyin ti e le ronu ni bi mo se so laaro e pe ah oto eni ibukun olorun oni mo je eyin yen na ni mo fe ke ko dupe lowo e laaro yi tori pe eni ti olorun ofire ko si eni kankan to le fire eyin wo le wa nbe ti okan yin so fun yin pe eni ibukun o na ni igi ti olorun ba ti gbe bayi ko si eda kankan to le fa tu ninu ofi ninu ola e sha ma ri pe awon kan de rin ni ajo yen won de rin won de ka odun kini won ka odun keji won ka meta mewa 20 30 40 50 60 70 awon ko ti celebrate 90 years be ni ninu awon iriri aye won a dabi pe ko le debe sugbon o fi apere han ninu aye won pe eni ibukun olorun o na ni won eyin yen ni mo reti lati dupe laaro 0706949300 o na ni a fi pe wole sori eto wakati yin loni e ko dupe pe eni ibukun olorun ni mi eni ibukun olorun ni mi eni ibukun olorun la omo mi soye yin be sa laaro yi hello Eka Rosa. Ema Ka Rosa. Mo ngba yin sa. Beni sa. Ata ni e do feri opo je wo
1: freedom
0: God bless you
1: yes apart ke se baba pa pe mo ma so won ton gbe orin ko wa nu aha ma ti wo le lo
0: anyway so ko
1: wa
0: guide won
1: ye ga to ope na
0: o to ope ani mo ma wo pe opolopo hello sir hello sir opolopo awon te nri ti won kiri oja ni titi yen eni ibukun ni won o
1: eni ibukun ni won na o aya
0: o fe ta oja to ba ni alafia ti eni sa thank you so much sir eyi eni ibuku eyi ni mo pe lori eto yi e ja fe lo mi lori ofe 0706949300 tabi 0701447570 hello
2: hello
0: e ka ro o
2: oruko mi ni o gba ni e pa solo eke aro number 1
0: kila wi e eke kila pe
2: I'm a number one.
0: I would like you, Jerry. Any book, sir? Kaya. Pẹ̀lú àìlera yẹn ẹ ní ìbùkún ni yín ọ̀tá dá yín mọ̀ bẹ́ẹ̀ pé ẹ ní ìbùkún ni yín sà bẹ́ẹ̀ ni sà inú mi ń dùn bẹ́ẹ̀ ṣe ń dúpẹ́ yẹn God bless you God bless you God bless you God bless you yes sir yes sir. To 0706949300 yes àwọn kan dára wọn mọ̀ bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ yìí ẹ pé ẹ ní ìbùkún làwọn hello.
3: Ayé láyé mo dúpẹ́. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣe.
0: Ayé
3: láyé mo dúpẹ́. Ogun Táyé sọ pé yóò gbé mi ni kò gbé mi lọ.
0: Ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn sà.
3: Ẹni ìbùkún ni mi ò Abbas látàkà.
0: Ayáyáyáyáyá. Ẹni ìbùkún lè mi náà ọkọ̀ Abbas.
3: Ẹni ìbùkún ni mi ò láyé mo wà láàyè. Ọba tó jẹ́ kí n tẹ bàbá kí n mú abọ́lọ́bá wọn léje dípẹ́ ìjọsọ́bẹ̀ wà tí mo lè fi jẹ́.
0: Kaya.
3: Pé ìlàkọjá pọ̀ ṣùgbọ́n tó mú àwọn àlàyé ó wà láàyè.
0: Ẹni
3: ìbùkún ni
0: ẹni ìbùkún ni yín. God bless you sir. God bless you sir. Yes sir. Ẹ ṣe gan. Ami ami ami. Ami Jesu. Mo anointing. I trust you for that. Ẹ ṣe adúpẹ́. O ni jẹ́ kí àwọn tí ẹ sọ lóyìnbó. There the weak says I am strong. Ẹni ìbùkún ni mí. Má jẹ́ kí èèyàn kankan sọ pé ẹ bákan bákan lọ̀rọ̀ ti ẹ rí. Ẹ̀yin wo lẹ ń sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí? Ẹ̀yin wo lẹ ń sọ̀rọ̀? Hello. Ẹ káàárọ̀ sà. Ṣé ẹni ìbùkún ni mò ń bá sọ̀rọ̀? Ayayayayaya. Ẹni ìbùkún lèmi náà àti gbogbo ẹbí tèmi. Ọlọ́run bùkún yín sà. Ó bùkún yín sà. Ẹ lè sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá mi sọ̀rọ̀ yẹn. Ó dẹ̀ correct sà.
3: Ẹni ìbùkún.
0: Kò máa dúpẹ́ ẹni ìbùkún. God bless. Ami. Ami. Benisa. Ami. Àwa nìyẹn o gbogbo wa là ń múra o àjọṣe ni o gbogbo yí pátá ni mo ń retí ẹ o kí ilé yẹn kún a fẹ́ yin ọlọ́run ni sà àwa ẹni ìbùkún àwa ẹni tó gbé adélé lórí àbí òye yín ni ó fi dé wa ládé ọrọ̀ àti ògo ẹ wá ń béèrè pé kí lè nìyàn tí wọ́n fi bẹ̀ wò ọlọ́run tó pọ́n wa lé ọlọ́run tó ṣe wa dáadáa a fẹ́ wá fi adé yẹn lélẹ̀ láti dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀ nínú ọkàn wa ẹjọ́ yín wá o God bless you sir. Àbí Jésù àbí. Mo mọ̀ pé gbàdúrà mo mọ̀ ẹ ṣe gan mo dúpẹ́ ẹ ó gbà thank you so much. Lórúkọ ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ àbí nìyẹn thank you so much ẹ ṣe gan I love you. Yes, àwọn èèyàn wà lórí ẹ̀rọ ayélujára mo mọ̀ pé ìpè yẹn ń wọlé múra wọn Adébọ́jẹ́ Yusuf Ọládiméjì ẹ mà káàárọ̀ ọkùnrin Àlàbá ẹ káàárọ̀ ọkọ̀ ìyàwó ẹ̀ ìyá látọlómi gbogbo yín náà ni mò ń kí ẹyin ẹni ìbùkún gbogbo yín pátápátá òun náà ni mò ń kí láàárọ̀ yìí à ń lọ sínú ẹ̀ bàbá mi ti wà lé ẹgbẹ́ mi ẹni ìbùkún number one wọ́n ti débí jẹ́jẹ́ bàbá mi prophet Kayode Afolabi Baba Goshen ni mo pe won laaro ile ni ori Facebook lana won ti wa ni bi pelu wa eni ibukun ni won eje nki daddy kabo daddy e kabo sori eto wa kati
4: e kaaro
0: e ba soro si agbagbe
4: e kaaro iya wa e se kaaro gbogbo awon to ngbo me jake jado agbaye
0: agbo awon eni ibukun
4: awon eni ibukun olorun
0: aya nana
4: adupe pupo olorun tun fun wa lori ofe lati wa laye
0: lati wa laye
4: adura mi se ni wi pe a o ni di oku lojiji
0: amen
4: anu olorun ko ni fi aye wa sile
0: amen jesus christ akumura
4: imora ni o
0: akumura
4: imora nla ni
0: mo nbo ma mi ra wo question ko ma mi ra wo question ko daddy eya eje nlo sinu e mo wa ninu iwe numeri ori ketalilogun laaro yi eh alafi bo ni gbogbo yin te ba fe soro eyin eni ibukun mo si reti yi lori eto yi lati soro lati dupe lowo loro hey o di awa ninu numbers chapter 23 iyan lati ese kokan di logun titi de ese ogun oni balaki si wi fun pe emi be o ba mi lo si ibomiran lati ibi ti iwo o le ri won kiki apa kan won ni iwo ri iwo ki yo si ri gbogbo won tan ki o si wi fun won ko si wi ki o si fi won bu fun mi ko si fi won bu lati be lo mo nbo awon wo lo fi yin bu e ki lo fa a nbo lori e laaro yi e duro daada nibi te wa ye pe awon eyan si bi e ki lo de tan fi n ba yin ja a ma so idi e daada lori eto yi e ja ko lo wo ja
5: ore ojulumo se ni ibapade pelu ara won ti won tun ni ibasepo pelu awon eyan won tan ti ri ti pe bi ati njeran ileya pelu idaraya lori sirisi be ni ayo ati idunu gba okan wa kan bi ileya se wole de ka se na bonara yo
6: no bonara yo ile
7: ba won ta ro de
5: Ileya Cashpot dé pẹ̀lú ìlànà ọ̀tun tó gbóná tí ó ṣe èmi àti ẹlẹ́ǹfààní. Ileya Cashpot 2026 ó jẹ́ àsìkò láti jẹ owó ńlá tí a kò tí ì rírú ẹ̀ rí pẹ̀lú ẹ̀bùn ojoojúmọ́ ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ àti Cashpot Ileya nínú oṣù May yìí. Owó tó ju 50 million naira ló wà lórí tábìlì láti pín. Ènìyàn tó ju 60 lọ 60 ló máa jáwé olúborí lọ́sẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Àkókò rẹ̀ rí láti rẹ́rìn músẹ́. Ká ṣe fún olórí ire kan ní àgbò ńlá pẹ̀lú 500,000 ní àkókò Ileya yìí. Bẹ́ẹ̀ni 500,000 Ileya ilé ìlú máa jẹ́ àkọ́kọ́ ṣe irú ẹ̀. Bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ máa ta báyìí. Bó o ṣe ń ta tó o tún ta lọ́pọ̀ ìgbà láǹfààní ìgbégbá orókè rẹ̀ ń kú kẹ́kẹ́ sí i. Lórí Splash 105.5 FM *347*1004*1#. Lórí Ìlàjẹ̀lú 96.7 FM *347*1004*2#. Bẹ́ẹ̀ lẹ́sì tún lè ta lórí wẹ́bsáìtì www.cashier.ng. Ẹni ọdún 18 sókè nìkan ló lè kópa láti ta cashier. Ileya Cashpot, ẹran àgbò àti owó ńlá ń bẹ nílẹ̀ láti jẹ. Ṣo ti cashier? Mo ti cashier.
8: With Messi, you go for goal here. Oh my goodness!
9: Running it for Selko.
8: Here's Mbappe! Oh my word! Alvaro Pereira hit by James! Oh, what a goal! One of the greats!
10: Change is the only constant thing in life. After almost 20 years of world sports, it's time for a change. Or should I just say, the time has changed. Join the World Sports Crew Saturdays on Splash FM from 1:15 p.m. to 2:30 p.m. New time, same crew, same energy, quality analysis, and of course, same banter. Splash FM, Saturdays, 1:15 p.m. to 2:30 p.m. World Sports. Sports delivery, just the way you like it.
8: With Messi, you go for goal here. Oh my goodness!
9: Running it for Selko.
8: Here's Mbappe! Oh my word!
9: Alvaro Pereira hit by James!
8: Oh, what a goal! One of the greats! My word, this point to start! Four games, four goals!
10: Change is the only constant thing in life. After almost 20 years of world sports, it's time for a change. Or should I just say, the time has changed. Join the World Sports Crew Saturdays on Splash FM from 1:15 p.m. to 2:30 p.m. New time, same crew, same energy, quality analysis, and of course, same banter. Splash FM, Saturdays, 1:15 p.m. to 2:30 p.m. World Sports. Sports delivery, just the way you like it.
11: Are you in need of a nice and comfortable, fully furnished hostel accommodation in the University of Ibadan? Or are you in search of a place for seminars and executive trainings? Look no further. Adebayo Akande Hall is the go-to place for your lodging needs with a home away from home feel. Adebayo Akande Hall is a four-star hostel built in a serene environment with constant supply of electricity. It has fully furnished rooms that gives you great comfort at an affordable price. Adebayo Akande Hall is located at Ajibode Extension, University of Ibadan. For inquiries and reservations, visit www.adebayohall.com or call 080-5699-8718 or 080-5699-8719 or 080-5699-8720. Adebayo Akande Hall, built for comfort, built for you.

0: ori eto wakati yin ona ni awa mo kiyin eyen ni ibukun olorun mo so le ko pe baba wa e won ti wa nbi lati inu ijo goshen e lati sise pelu wa laaro yi ati lati wa pe wa e si ajodun ogbon odun ni ose to bo ah ose lo ma ti bere baabi abi sunday nikan ni
1: hello ah okay ati bere lati last week
0: hey ko ni lo ka sese ma yi bako bako eni ibukun ni yin sa
1: be
0: eni ibukun ni yin sa mo ri nkan kan nipa awon eni ibukun ti a ki n dara wa mo pupo
1: okay
0: eni ibukun ma ni awon to jowu won pupo lona kan tabi ekeje a fe lo sinu e ninu irin ajo awon omo Israel opolopo wa challenges ta ma nri a ki mo pe tori nkan ta gbe dani oni o se dojuko wa fun awa ta sese bere yi odun kesan re ta fe se casting crown awon orisirisi awon ilakoja awon to seru ba okan mi wa ninu irin ajo yen sa to deru ba okan mi sugbon nigba te yin wa nsoro 30 years ba e mo fe ka fi salaye e wa so wi pe the smoke of hallelujah mo lo sinu iwe yen lana mo lo wo ni inu iwe ifihan mo lo ka lana mo ni oh awon hallelujah kan wa to ma n o tick yin se just hallelujah ka to de be yen odun ogbon odun la so isa
1: ben
0: ogbon odun ogbon odun ogbon odun emi rin ajo laarin die e kon share e si oju e awon eni ibukun awon iriri
1: awon eni ibukun olohun won le ni idojuko won le ni mi fe da ko pe isoro sugbon ninu gbogbo re won ma pada yin olohun
0: pe ki se isoro ba wa se nru
1: tori pe ta la fe fi ti wa jo Jesu Oluwa fun ara re idojuko yen po fun baba yen titi de oju iku idojuko yen po ko lese ko ni kini kan n aye o ba o ti e tun soro won pin loruko kan akiri isore bo le nta n kiri isore atun ase la ma lo jeniya atun ma kan magi aladi egun lo ye sori e
0: imagine
1: en ta te mariwo pe ta te aso si waju e pe esin ti o gun ko gba ori e koja o se ade en ta ton aso pe kan ma gbelebo
0: to wa sanu wa
1: ko wa sanu wa
0: to wa se wa lori
1: se ri bibeli so pe a o le sa ikoja laarin igbi idanwo ko se en ta fe fi ti wa jo to ba je pe eni ibukun luwa le aje
0: wa
1: sugbon sibe a o ko ni hallelujah laipe
0: amen hallelujah
1: leyin wahala yen fifo fayo lokan
0: lokan
1: be ni a pada yin olohun
0: amen
1: awon ila koja yen a di afiyin a o ki gbe ti gbogbo eniyan ti a ba wa yo ni waju olorun ta ba de soro nipa efiyin e yo ma ran lo yo ma lo ti na yo ma bu ti o ma ran ara won ore lati olorun yo si niyan
0: mo wo irin ajo awon omo Israel mo wa ni inu numeri ori keji le lugun yen mo fe ka mo wa ni ese kefa tori akoko wa o ni nje ni sisiyin wa emi be o fi awon eniyan yi bu fun mi nitori ti won ni agbara ju ki emi ki o le won kuro ni ile yi nitori ti emi mo pe ibukun ni fun eni ti iwo ba bukun ki lo fa
1: sheri
0: ta fi ma je threat ni awe ni bubu
1: a le ma je threat ibi kibi ta ba ti wa eru le ma ba satani because we are fire brand
0: so ton ba n jowu e abi won che nkan
1: kan si ko ataye baye ni I understand
0: yes sir
1: e o gba ta bi jesu oluwa won lo sodo kabiyesi odo bale ari pe ari awo kan pe won bi oba kan bi eni te wa lori te kilo
0: jo omo
1: te ilara kilo be se fomo ti omo te ese bi
0: oluwa
1: so je yin
0: yes sir
1: so ara won e dojuko ti a gbọdọ ni gẹgẹ bi omo Olorun niyan ko si n to le se owu yan wa a ma jowu e ki se jowu rere o jowu buru
0: buru
1: a ma jowu e bi nkan kan sele si o bi ka jalu ode bi ki oro testimony to tin so jade ko di nkan mi e wa arakunrin yen o soro yi pe ko lo fi gbe awon yen yen se pe
0: ki lo se fun
1: ibala mo lo fi won se pe ah aga la de wa so pe ah nda na bibeli so fun wa yi pe o lo gbadura lekini o gbadura keji o gbadura o won tin god repeatedly na ni pe ah ti olorun o ba fi gegun ma try
0: ma try e
1: igba to try e o ma n to sele so loju ona fun igba koko lari ketekete to soro bi
0: eyin a ma ge die die
1: le igba to soro yan a tun gbo nu taye mo pe ketekete mi to soro mo
0: aya
1: igba koko ti ketekete o soro bi eniyan niyan tori pe olorun fo emu won kan jade nu kankan kan ni
0: e je pada bayi ba se so eh opolopo understand tani balaki tani balamu
1: balaki o je ale pe ni bi oba
0: oba oba ni
1: I understand balam oje woli
0: woli
1: but both le je pe woli re wa questionable
0: e ma ti je to bebe woli olorun ni sir
1: woli olorun ni
0: tori olorun bo olorun
1: be ni
0: god bless you sir
1: I understand now baraki dem yi pe on to ba wi ase wa lori ahan o mo poro to ba so o ma ri atileyin I understand. Lo fi wo pe our people threat ni won je fun life ohun. Lori ile to wa iwa ala la our people. The best thing to le se ni pe ko won lo ba Baraki ko wa bo
0: Balamu
1: ko lo bo ko wa bo sa so tele lori awon yawon yan won yi. Kaye won ba je ko won fi be yen le.
0: Kaya.
1: Won fe ri won lagbegbe ati ayika awon mo. Te wa ni oke ko ko si problem.
0: Okay.
1: O wa lo bo Olorun soro. Olorun wa fun instruction pe ma try. Awon eleyi eni bukun olorun
0: eni bukun mo ti se awon eleyi mo
1: eni bukun olorun awon eleyi o eni ba gbugun ti won olorun mi olorun o gbugun ti ni o ngo to ya oba yen to so pe ohun ready lati ti fun ni owo
0: owo gan ni
1: ohun ready lati fun lowo pe bye bye bye
0: lo fe gba
1: tin ba so gba nda na o ti gba already ko tun to olorun lo olorun so pe
0: o ti agree
1: o agree o tun to olorun lo olorun to so fun yi pe ma try ba de le keta oni da ko si problem se pe nkan ti wa
0: lowo o ti wa lowo e
1: o mo try
0: ma try e na ko si nkan kan
1: bo mi to tin lo lojo na lo pade nto yo pade lo ni o pade eni ibukun olorun to ga olorun fun ara re je wu ara re gege bi eni ibukun latona wa to je pe o nlo mo ibukun fun awon eniyan pe tori pe awon mo streli eyin loju olodumare ni won olorun fera won gan ilu ti agbe soke ju gbogbo orilede aye lo ni
0: awa kan wa ti olorun to feran pupo be e ja wo bayi sa e mo fe ka tu laarin iseju die ka to lo sinu ajojo e ka won eyan kokko eko die a le ma se tan tori o to deep die ni e ja wo balaki awon kan wa be ni inu aye bayi to je pe won wa ni ipo balaki ti je pe ton ba ri enikan to nse nkan kan ninu won eru mo ba won ninu won ko kin le won kin le accommodate ki awon kan ga
1: be
0: legbe won emi balaki
1: lo wa nu
0: lo wa ninu
1: be
0: mo wa wo pe se kin se iberu pe eni yo gboro ju mi
1: ah seri iyen ti wa ti pe iyen ti wa ti pe in fact elomi ta wa to je wi pe be nikan ba to fe ga legbe o ton ready lati gba won
0: e ti ti fun alapere yen lekan n ti e se ranti ni abi jesu
1: be already
0: ko ti ma ra o
1: ko ti ra
0: ko ti dide rin
1: o ko ti dide o me leje tutu to wa ni ganda na e ma lo te ba ti n pada ba odo mi ni ke gba wa emi na wa lo fori balẹ fun
0: eh
1: tori question ti won oro ti won so lo binu pe tori abi oba kan fun wa ah oba wo le to bi
0: competition
1: ah
0: o fe
1: oba kan to wa nbi
0: ah
1: nda na te ba ti n bo wa odo mi ni e pada wa ma wa fori balẹ fun e de ri pe ngba to ri pe won o pada ase to tele ni pe lati omo e lo mo masaka won e pa gbogbo won danu I understand.
0: Yes,
1: sir. Iyan to sele o fi han wa wi pe eni ti o ni emi ikorira won wa ruthless ko si nti won o se ko si ntan le se o
0: kare
1: ko de si nti abinu eni ri po nse lowo ko move
0: kile o sa
1: ko move
0: nitori ko ma se lowo
1: nitori ko ma se
0: hey
1: ko kakun bo ba je yo mo loju bayi ni
0: pe kin nan danwo
1: yo yo si woni
0: ah oluwa
1: bo re ni o le pe kin n po le ni mi o ri nti eyan le se to le fascinate won that's nothing
0: ko le mori won
1: ko le mori won wura ara
0: so we have people like that
1: yes naturally there are some people like that o je pe gbogbo ironu won bibili so gbogbo ero eni oni ibi ni lojojumo awon eyan yen ale typify won pelu e pe awon eniyan to je pe won ere ro to da
0: kon dada
1: alai da e da ni won ko si vision to le ni their vision killer
0: ti o sele na ninu ijo
1: bo ni o se ni sele na ijo o sele na ijo toro di sirisi ebon la pin jade ta ba pin ri sirisi ebon jade to wa je pe e de mo pe awa woli ta ba awa oluda sile church to je pe Olorun fun lebo eni to Olorun fun lebo yen la fe
0: la fe showcase
1: e showcase e
0: so
1: ba ti adi pe oya la re mo oya lo gbe ma lo se kilo gbe je awon ti o lebo to wa wa pe kini koko e ajaja ka je je no workers ko je pe e gbodo se be gbodo se bayi ti ro ni ton bayi le se nkan to sumo nkan yen pere
0: won gbe ni yen
1: won ma wa report e ni won ma wa report e ni
0: eh
1: o se bayi daddy ori nkan kan si won o ri ro kan so
0: ba se ni won ma o best
1: ta
0: won na front
1: se ah ba la ti so wa na
0: church emi balaki
1: emi balaki
0: emi balaki emi balaki ni igba mi elomi amas oro eyin yen eh tori pe nkan teni yen gbe lowo
1: be ni
0: o lagbara
1: eh
0: pastor egbele wa na se mo tan fi
1: ah ntia fi ste
0: pe le tori pe level teni yen wa
1: be ni
0: ko le
1: be ni
0: ko le
1: jo agbara re ogbe
0: ko gbe
1: agbara re ogbe
0: oro yen mo fe so ko le ko le handle e mo
1: ko le handle
0: be
1: o ti ri pe ibi to koja lo yi
0: o ti
1: ko se nton le dowo bo
0: ah sha le gbadura against o
1: ah we ta le gbadura si ni pe emi inu won
0: okay sir
1: ko lorun o teri e ba
0: gbadura fun wa laaro e
1: olorun la
0: sori ah da bi pe ah le se ka ma ba won pade sir
1: ben
0: ah sugbon ale ki la le se awon emi te pe awon buruku te won sa fe mo to gbe dani ko ki gbogbo e sa abi ki le feel daddy ni
1: ben
0: kini egbadura egbadura
1: agba aladura laaro yi gbogbo emi kemi to
0: gbe e bi balaki buruku
1: o je balamu emi balaki
0: ni anbo ri balamu
1: olorun le jade
0: ami
1: agbara ejodu agbota ko se won ro
0: ami
1: ben yori
0: ami
1: jesu agbara wa
0: ami akoko ye sare o ye ka deep ju be lo sugbon ati mu o ti yi awon eyan bayi to ba ti ra awon traces kan ninu aye emi balaki lo wa nbe to ba ti ri pe en teni kan se o tin se he e tori pe ni ye se daadara ju ti ye lo eh o tin wo pe se mo mo emi balaki lo sise emi korira emi eru pe ah eni ma ma ju mi lo emi ma ti mo se ju mi lo emi lo ma se kidiko ju mi lo emi eni lo nta ju mi lo legbe job wa lati de won ti be si short ta ma ni e ma do se gbe wa e koja si abi se tin ra nkan e koja si bi te tin ra nkan nma to ti dodu o ti e duro ye egbe to wa legbe lo wa lo wa ni e ku legbe gba temi e koju se ntem ra nkan emi buruku ya emi balaki
1: nga to ngbo wo lowo lataro
0: lataro
1: to je pa do
0: ni lo wa ti ta
1: awon yan ba nta laja
0: pe lo ni o ti te mole o ti bi enu niyan e pe jo e so ese en ze inu ti bi e emi balaki e je pada se balamu tori akoko yen ka jo dada
1: okay.
0: Balamu asole kan inase olohun kini problem
1: bibili so pe ore fo ni waasu loju seri isoro to ni
0: okay
1: as at that time ni pe ogun ti nbe nu aye bi ogun judasi
0: bi ti bawo ogun kan to wa be ogun buruku ogun judasi
1: ogun buruku ni ogun oju kokoro
0: ogun oju kokoro
1: ogun oju kokoro ni iwo lo ti bo lorun soro to lorun ti n so fun pe bayi
0: bayi ni ko ma se
1: bayi bayi sugbon ngba toro owo de o fe gbo bayi ni mo oro owo la wi o wa wo ni wo pe kini mo le se so iyen lo je problem
0: problem ti eniyan
1: be
0: tori pe e ngba ti mo nwo irin ajo e mo nwo irin ajo balamu mo ri pe o je eni to ngbo won olorun daada
1: be
0: o mo pe bolo ba so pe bayi o recognize voice
1: Bell.
0: So mi le so pe woli bali ni
1: be
0: woli olorun ni
1: be
0: abi ki ele ni sa
1: e ja bi ele
0: de e do eni o fe ka file ni sa ai ro wa le file sa je e jo sa kini yen se ba lo se sele gan because balamu po sa
1: be
0: emi ti riri oni office wa kan won ma ngbe won wole ni pe ba nse pe fun lagbaja
1: be
0: o mo pe nton pe un si yi
1: koda be but because of money
0: the money
1: Sherry, all a pair. I want your coward and penny spiritual consultant. Either Lua will go
0: away,
1: or long by me so, go by me so, daddy by me sing, come by. One little lassie, would you win? One would be sent on.
0: Oh, why you are normally your mother?
1: Tolly, you are,
0: I should know our mother than
1: one she know,
0: woman she that I'm going to say that.
1: Sugma, to buy Jerry pay or Ponalo, she's saying,
0: yes, sir.
1: Lo di oni tan kagbako
0: kai
1: elomi sise woli imoju tabo gbadua moju tabo sise le lodi boyo lo ori oke abi petele abi kini kan to ise moju to je bi pe ori onitoyin o gbabode ori onitoyin o buru o bounce lori woli to nse
0: ta hey oluwa
1: be mo ti ri dada
0: really
1: be real life situation
0: ti
1: mo ti ri tani o sise bayi moju
0: kai
1: ṣugbọn to ri eni to npe
0: yen to npe yen
1: buru
0: ha
1: to lana ta ara ina da pastor yen lohun abi woli yen lohun to je pe nipo koni to yin o ku o lo gba iku yen ku
0: tori n to fe je
1: tori n to fe je
0: am family geazi
1: be you understand awon yen kan wa be ṣugbọn eni to ni emi olohun to ni emi jehovah to je ni ibukun olohun o ye ko koko beere lowo olohun
0: Oye.
1: Koko beere lowo Olorun.
0: Ohun ti iranse Olorun ba fe se.
1: Koko beere.
0: Koko beere.
1: A ko beere lowo Olorun.
0: E je ka wo sa. Mo point ko consider mo fe treat boya Olorun afun lori ofe next time. Ba se ngbo ohun Olorun. Ba de se nba Olorun
1: so.
0: Ohun ara wa ati ohun Olorun. Bawo la se fe mo iyato e sa.
1: The discernment of the spirit. Agbodo da ohun Olorun. Tori pe o je okan lara awon ebun
0: okay ebun ni okay
1: lati ni ebun ibohun then ko si bọlọhun se peyan to lọhun ni fun ni area ti olohun fi ma communicate si o le je iran o le je ala o le je ibohun
0: okay
1: I understand
0: o ye mi sa iran ala
1: ibohun
0: okay
1: I understand ara awon ebun emi ni
0: okay
1: awon ko possible ko lohun pe ranse olohun
0: ko ma ni
1: ko ku oro to lohun fi n ba ohun gan soro ranse mi bayi ni ko se
0: so ko possible pe mi olohun o ba mi so kankan pe ni mo kan wo pe o mo de se
1: sari imi wa
0: okay
1: to je yi pe o gbadua olohun soro
0: okay
1: e bo ti sele si solu
0: be ni
1: o beere lọwọ Ọlọrun Ọlọrun down kini ko won se lori nton fe lo Ọlọrun
0: down
1: idi ni en to lo ba boku soro soro o fe lo se wadi e understand sheri to ba ti di wi pe eyan gbo won Oluwa tele ti o gbo mo to lo fun ni key ti o fi ma pe ohun to mu kokoro yen ti lekun si mo a je pe eyan kan ti se kini
0: o
1: nkan kan ti sele ti en kan ba de ti wa sele a wo ni wo pe Ọlọrun o fe ki mo kan pa re ni o ale ma se
0: ba
1: awa ya lo ni ni ni ya ti fi so pe agbari ni an lo
0: oluwa mo ro pe awon ko yi o wu mi ka awon eyan ba wa share dada ejo awon e wa pelu lori ero ayolujara mo re yin fun mi layo ojo good morning adeboje oladimeji ese mustafa adeyemi mo re yin kabiru god bless you in your bong Anthony God bless you Mickey omo ibile gbogbo yin ni mo ki e ma binu akoko yen ni o ye kin ki dada ju be lo e ba wa share eleyi ti an ko la ro yi tori awon kan fo si emi balaki awon kan fo si emi balamu nigbati ebun ba ti fo oju emi wa to di
1: be
0: ti olorun o wa araye ba wa soro mo abi boyo nso a recognize ohun e mo a fọ si category balamu balamu ki la le so nipa pe emi iwora ninu ise ranse greed
1: seri greediness is ke mo fe lo yi
0: abe mo pe kini yen mu ma yen o tun ri angel ko da angel mo ko le ri
1: ko le ri emi da pa olohun olohun to so fun o ti withdraw angel oluwa to ntele
0: to tele
1: ah temi olohun ba ti fi yan le eyan o pada didakuda ni
0: oluwa shamu fun wa oluwa
1: jo you understand olohun ti withdraw agbara re
0: ha
1: lodo balamu so by the time to nlo kilo ko je to ko waju angel oluwa to ko waju ko ri na ri sugba katakata ri
0: te la wa ni o ma ri ah daddy ali so
1: o to wa ngba lese gba lotun gba lo si wa so bi aso o waju ni ohun ori oju emi ati withdraw pe ko ma fi ri iya to fe je nko ri lo je olomo jajiya
0: ami jesu imi ajo 30 years mo mo pe awon mo ma fe ke

0: fipa tun le pe to le je ki kan
1: ko mo wale
0: ko lo bi olohun mo o sele sa
1: be
0: sugbon ninu iri ajo ogun odun
1: yeah
0: ejo e ko fun wa ni secret yen be se rin
1: he
0: e se hen
1: yesu ni a ni nkan kan mi sugba dupe pupo lowo olohun fun ori ofe olohun to fun wa ni eme lati ni ila koja ati lati bori e
0: lati bori e
1: ko rorun fun wa ati ada church ile mi o ni yawo mi o lomo odo ni mi a de pa gbogbo nti olorun fi fun wa party pa pa julo ni ti eko pe gege bi graduate a party a de tesi waju so
0: to e sise ara rara
1: mi sise ara
0: wow
1: mi sise ara
0: pe je ton school ba iko
1: mo se pari agun ba finish NYSC 1991
0: wow
1: mo pari so ngbo ya mo wa ni church daddy mi a kan sise worin sise oluwa nibe gege be evangelist mi go osu nbe o so but along the line omo ludasile bo ngbo ato di 1994 daddy mi ku 1993
0: so ke boya yen de lo fa
1: no
0: pe jan pe gba ti oku se to ma take pe
1: ero ebi na 94 93 ni a to ku emi ti graduate emi ti pari NYSC lati 1991
0: okay
1: so gbogbo akoko ti a graduate yen na ko si nkan mi ti mo nse and thank god gan pe iko ni mo ti serve so every weekend I have to come down home mi o sun mi n lo weekend mi leko ma wa si badan nitori ise olorun ni won san salary fun mi o bo zeal lati se ise yen o wa ninu mi
0: nigba ta won idojuko iwa de e mo zeal te fi n bo yen ah eran wa lowo sa a wa so odun meso nsin a mo boye sele sa
1: ya ya da e na o kon ya le mi ya le
0: pe mi jesu
1: se ri igba ti a wa bere di se ni teacher kan ni pe the road was very rough o ni agbara gan number 1 ribi ti a o da ijo le si ni agbegbe tori ko sowo e mo pe mi se pari agbara ni then daddy mi ku 1993 ko si anything but iyawo mi awon na wa ni college education ni negba yen
0: wow
1: ni Ogun State College Education na wa gba so ko si yen afe sona mi ti
0: na oye mi
1: so ngba ta wa odun gba ta de be inu gbugbi ra ni
0: so be
1: ka to rowo ra ile gan nigba yen ka to ri owo ra ile emi fe bo eventually agbera a lo sibe to loluwa ni ka lo bere a lo sibe nu gbo nu gbo ni o igbo ni o
0: kai
1: igbo ni o a lo bere owo wa la fi la ona
0: igboran to le sa
1: be ni sa be ni ma so ngba ta de be were were were odun akoko we started 1995 the first service 1995
0: wow
1: but igba to di 1996 le sajodun
0: 1995 yen o ma ti over 50 years
1: 31 years 1995
0: okay 95 okay
1: so le sajodun president abi le sajodun pe awon mi la wa church ta la fe sajodun ki la yi se owo na da so an lati party so igba to di 1996 mo se gbeyawo nipa ori ofe lo
0: wow
1: so igba to so 1996 yen na la bere
0: ajodun ijo
1: ajodun ijo bi ere bi awada bi ere bi awada na ka abẹ
0: e wa rori ki won mi so pe boya ke wa ise kan legbe
1: aimoye aimoye ba re to so mi pe tori egbe le ba
0: e ba won le ye be ma se kini bayi
1: egbe le ba lu la tun wa
0: ke boya ke wo wa kan ta
1: church wa gbo kan to ni boya mo le ma dako ni bi e bi awon mi so fun ni pe eyin daddy obere
0: ara le ni
1: ohun oro bo le se
0: se mo ti ni so be sa ko le ni
1: ka iyawo mi o je so be
0: iru awon eyan ni
1: elomi le so
0: ani kan mo da ko legbe abi ni church won jo won to fe ku bi
1: elomi le so be but iyawo ti mo ni toro mo band mi ni so won mo kini ipe mi je omo yi pe direct calling ki kan se pe boya kini ewu mi tabi pe kin so o mo pe se oluwa ma papa se ko to gba fun mi lati
0: god I like this
1: so o fori ajo fori ro ni akoko ti nkan kan si ogun yen bad gan bad
0: sugbon le ni a fe ko orin
1: hallelujah hallelujah ni
0: e mo wa like iru hallelujah te pe e le to e fin hallelujah
1: ye pe fin ye ba tin lo ti ba

Eka bo pada iroyin ile okere orilede New Zealand ti gbaradi lori eto kan eleyi ti yo foju bade eto na lo ni se pelu ayewo lati je omo ilu fun awon are ile na eto hun ni o si bere lodun 2027 gege bi iroyin na se wi labe eto tutun na ni awon to nife ati di omo ilu yo ti yoju fun eto ayewo ori mi kin ri o ati eto idawo ranpe lede gesi ki olukopa to le yoyo ogbodo gba ibere okere tan ma odi ni ogun daada tori pe ayewo na ni won gbodo ni agboye nipa eto ofin ile New Zealand eto oselu ile na ati ojuse gege bi omo ilu eto idanwo ti yo ma ti won yo ti ma kopa ni yo ma wa ni ibamu pelu eto eto omo niyan eto idibo oro nipa oselu isejoba ofin ati ese nipa iwo daran ton ti ofin to ni se pelu iwole wode orilede na iroyin ere idaraya o atamata si agbabolu iko ti super eagle victor osime lo ti so ami ayewole lemeje ototo bi iko ti galatasaray se feyin antal yaspor jole pelu ami ayo merin si meji lati gba ife eye ti league ile turkey eleyi ti a mo si turkish super league title antal yaspor lo kokon lewaju ni sa akoko ifesewonse na ko to di pe iko ti galatasaray bere si ni tabi elegbe iko na tu pada de lakotun ninu ifesewonse na nibi ti dickman ti so ami ayo meji wole sugbon si iyalenu o si meso ami ayo meji ototo wole o ni kete ti ifesewonse na wo iseju 84 ati iseju 92 fun iko egbe agbabolu re ti se ko ti galatasaray eleyi to mu jawe olubori to si je ki iko ti galatasaray gba ife eye ti turkish super league fun igba kerin ototo bayi eyi wa lo pe iroyin sugbon ka tun ma lo eje ka gbo koko nu e lekan si ijoba apapo le yi ti so ti siso loju eto kan fun awon to ku die ka to fun nile wa nigeria igba keji gomina ipinle eko amzat ti yan yo lati kopa ninu eto idibo abenu egbe oselu ti apc ni ti ile okere amuwase ti gboyin pe ile New Zealand yo bere eto sisayewo jije omo nilu fun awon are be lati odun 2027 ni ti ere idaraya akosa amuwase ti gboyin pe gbajugbaja agbabolu ni victor osime ti gba ami eye turkish super league fun iko ti galatasaray fun ekurere awon iroyin wa gbogbo e mo se like kan si takwe jara ti www.splashfm1055.com tunde olawo lolotu iroyin pelu ranlowo oba batunde murun keji aminat adetun badmus lo ti iroyin e seun 10:30 gbo wa ni gbogbo igba.

0: ẹni ayọ mọ ife ni aje funra wa lati odo eni to da wa ni ta ba ni arojin le yin a le ye wa daada on ta npe ni igbeyawo on ta npe ni ife se ri awon kokan ma sele ninu ife ninu igbeyawo wa to je pe ai ni oju inu ai de ni arojin le ko je ka ri ni ona to ye ka gbari e ma binu atoro gafara ai ni awon arojin le e ma gbagbe ai ni oju inu ai ni alabaro tooto pe ni ko nje ki irin ajo ife yen ko ye wa o wa nfa ijiyojo waju fopolopo aso fapere omo birin to mo yin fe yen to bua fun to lo love mo love mo mimi mo love yara kan yara meji le jo ngbe ngba na lo okay 3 bedroom flat ten gbe good and fine engbo omo yi de de ona la fun yin o ko ti yeyin ona ba nla o ba nla o ba nla edun to lo ko duplex ona ba nla o nla lowo yi bande e wa ni omo yin o le fe o ko ti yeyin boya ngba ti ro omo yen boya ngbo bi mo kan fun yin tan le wa ni ko le fe mo ko le se kini mo o ku bayi ni se ti won sa si so le ba le lo omo yin yen wa ra kiri latodun yen doni o ti fe gba o ti fawo akoko lo bi odun le e keji bi re ni pe alaye wa rowo e wa nwo pe olohun ba dagba pada fun lamidi aye lamidi je wa ri bayi eyin na ba ti lamidi je tori pe in bi to ye ko rin se ri rin ajo fe tan so npa re yen o nilo ogbon to po o e ri abirin mi ngba mi bayi te ba wo ko to fe mo pe e dakun se won di alaye loju ni bayi tori olohun bo ni ma yi o se fe ru arabirin yi e ma blame e in tori ti e fe niyan be ni ko de fe gbonjo lohun e lo ko ti yeyin ora gba fo lohun be pe ah ayanmo ni o ayanmo ogbogbo yi le lejo in ti kada ra ko monu ora gba mu o de nda fun o de ri ba ti sokan e de bale be ni obi mi bayi eyin le nkan de mo ko omo yin eyin le nkan de mo yawo omo yin e ti ari nte ko ba gbogbo society wa nsin e je ka wa nisimi eh lori ipele yo ni ejo loni ile ejo lola olumi leni olufe tv ologbo oju mi o ya sho mi gbogbo eru mi lo de do su ati so lani te ba ri kan to se fun mi tori pe aka won momo ta ba ko won ta mo to ba ni eko ile gidi se wa mo wo bi eko bayi ni aso no nigba ti o mo ku mo wa nu ile e iyawo e ni mo je ko ti ye o wa tun gbe sai chi je wa gbe wa sile o tun wa compare le mi ti mo wa nu le wi pe my dear jo turu olohun wa ni lati excuse me for 30 minutes for 2 hours wa lo si the next flat for what ninu yara mi ko ti ye yin sugbo tori pe woman yen ko fe kuro nle oko e ko ti ye o dey love oko e okay okay no wala is that what you want abi and yes I know it's okay so consider it done no problem and it's okay no wahala and elomi ga tun sere lo nigba okunrin ba se tan to ge lata to ge odu to se gbogbo to fe se tan to tra baye pele to bu wale tan nigba ba pa di gbogbo so ayeraye re to fe ya tan yen to lo to gbe lo to lo re ja sibi ti won jara won si a se wa pada wale to ba wa nbo nle yen a si so omo nti o ra awa ya eatery only a supermarket aroja ara sho ara go ara wig ara bata ara igoru toju mi yi ara iru eleyi na ehn ara gbogbo e wa a ma ni oni mi o se gan ni I thank you so much for your understanding so understanding ni yen ni no slavery no npe yen se le mu ni eru be ni ta ma to ba fi modern waju e o tun si pe eru igbalode leto eru igbalode e ko leru ni eh aru akoko ta wa because e je ko ni omi ni rara e je ko gbadun marriage yen e je ko gbadun relationship yen e wo elomi aka mo ka message e ma mo ka message bayi mo re I love you tori pe society wa bo se ri ni kilo wa nu love you oyinbo nso lojojumo se everybody ko se nti won le so fun e ma ni wow en tan ka si nbi yen like you are looking good you're beautiful oh you're straight oh ah wo bo se ri I love you so much oyinbo ka si won ka oh man you're handsome and you both can see. I mean, somebody want to be a master of was so sit money. I spoke with Lord as he saw. You are handsome, babe. You're looking good. To ba se tole mo abi aroyin ti fo fun mi ni ya aroyin ti fo fun mi o wo ba yin ti ko mi je gan ni o mi ni jo lo be to ba kan di ba bi jo keja bi jo keta leyin ba to ba re mi na an kan ma fi ogbogbon wa sun mi na ni pe ah fa na sister je kin bo lati pade na sister je ka se lo na na yin ya ju la mentality no ko ri be la ori dede ku ta ba ti ri yin bayi a ti wo pe ah oh no, the magic fellow when they thank you, thank you. And I mean, Cassano, man, you too. So, it were no bad. It were no okay. It were no jujung busy. Ah, it were gonna only cause the traffic. Then I might be a log about nothing grow. Do all dank. Oh no, about Sherry, I won't go kowa. So, Jack, I go to a mouth. Kajakuma, I knew she was. So, taba wa wo pa ri lori message wa bi oko wa so so pe I love you, thank you, I love you. E ma je kasare ma ronu pe eh o ti fe ko fun pa ha ti to lo ko bi bible ka messages na to da wo sa chike ba o ti fe se fun wo pa ti to lo ni ma yo de fun mi je nu le o e ko bayi la nu meji ni madam e ni suru won pe won ni wi pe o dabi ojo pe yen ma nba nkan je eyen trust oko yin come on, Sophie, we are. Oh, any wow, thank you so much. Ah, any suru, you will come here no. Took good of any in your more. Can you imagine? Come on, send to my father, so go and my enter. Eh, the poor brookuni, eh? Oh, come me to the wabaye, or more drop past the benny, or come you can surely, or more share she, eh? Oh, come you down, paro. Oh, why can't you? Ah, a jaddy, call me. And Mojeri, I la. Mojeri, I call Jimmy. Ko si nkan ti o le se fun e so awon obirin a ma sururu awon obirin a ma pe ko je temi mo meni ti mo ni ewo e se jare thank you so much big sis e se e go next time be yen ba mi kisa chicken gan ko madam ni e ki won to ti e se gan ni gbo ko e ba de ade yo ka olowo ori mi gbo tani abi keto ni ko lo ba tani ade asef omo yen tani lady yen legelege can destroy ishi and they are self go. Kin in to show money. Even let's party go. No, in the first place, well, immediately party. Never let's party or money. Oh, I'm take my own social media. Oh, I'm going take my TikTok. Eh? To my jumbe, to my chicken in me, to my mama let your bammy. Why no money to put you? Call me. If I want you, can you my affair to tell me low? Lay killers like Benny Killata Jammy. Can you demand call me sit down now? Oh, be me, master for Quebec. Sugbon obirin to gbon o wa so fun pe babe gbo mo gbo pe ade asef wa ti e di John Tango babe ranti omo en to nse o mo le fi asile fun anybody o mi mo n teni e fe carry o mi o mo prettiness mi fe mo n to gbe na wo prettiness e mo fe mo le fi asile fun anybody any fucking body I said mo le fi asile ko ti mi pe ah emi atako bi meji kan wa so ni o se to koja so eni eh yaro yi ti n ba lo se lara koko fefe ti n be le gba pa to be digbi as we bebo mo lo yin fu e o iwo le wa de ni abortion o lo won lo ku ni o ni tori mada n ba ti gbo so te mu opa eni o ni iya o n ba to la iya mi pa mi ni iya mi pa mi ni madam will kill me money running oni olohun aje olohun ba ngbo ah o ma so fun lojojumo ni o ma ko si unity bible ati ma ka poem ni pe wan bi o lagbaja o Mr. Mano to ba lo se shin gbo aye o le lowo ko jaye ori e o no I don't send you o le lo ko lo se gbogbo e o mo nko be yen I know you are a man now you are free no wahala is allowed but I just imagine to my sister calling the brook. Timo, cut my lorry abbey. Thank you, I'll go go ya can be. Ah, Timo, mommy, I know. What can I get a bee by your kubai? Moria, boo, Moria, I know, good day. No one took a cock, she can't see bear. No one near ya, woman, eyo ti sele ni ati se ni je ma binu o je o wa mu mo wa ni o nkan ni o ki npe o kinu wa ma bi ni o eni suru ejo yawo mi osuba re re sa kokko gba na kaka gba na mo fe se se kokko dariji mi grandmama dariji kini ti mo le se fun eno to le dariji mi grandpa na grandpa ko ti si oda ni won ba wa so je ko se ti mo le se to je pe oni dariji ni abi tori mo ti se o grandpa e se mi no e je ke ru ba mi ki lo se le ri ba yi ki e je ke no e se mi mo ti se ore oko re abdul momin abi ajibade abi kino ko re abi sunday lo ko re ni abi peterus ni peter bonku john abi siaka lo nwo yi ni abi le amid ko ti ye abi rahim ni won sa da ko efun yin bo se pade wale lo ko re nje won ba so mu pe o lo sere gele pelu ge okan o sa di ohun bayi omo ohun sa ti lo yi fun o le ma bo mi ma bo mi ma bo mi ma bo mi ma je ma bo mi wa ku le wo iyale ere nbi ta ba ti pe ni ori ha ki fi tele o ya bes ni be ya ni elo ya le mi e wo mi wa si family lati wa da le yin ro wo ko mi dada mi ni se mi lowo mi de wa oke e ma binu ya le mi e jo gbogbo ti mo ni yen wo e wure le mo wa wa o olorun oba ngbo bata te wu le se mi yi bata so mi se ni mi o la gbojo be ye bata be gbogbo game yi na o ife sere ni o mi mo ku ma de gbogbo stage e so je kan ko olorun se fe ni olorun se fe ni e ji ma binu ya le mi e mu mi mo ra e mu mi mo ra iya ni e ba bo e pe aha gbogbo nkan to nse yin yen o dabi drama loju mi ni e je kin pe olori o olori e bi role pa tori momo ayinde ko mi o si je pe ajadi ni ti teyin obi mi o so be o obi mi o so be pe ajadi e ma n pe ajadi bode ajadi e je ka jadi wa so fe mi ebo n do fe mi oko mi e je ko woju mi ko wa so fe mi pe ah oda omo tola o eh o se bayi ni o mo pade lady yen o chicago mo lo ti mo ti ri o idi niyan ti won fi wa le mo idi niyan ti won fi be re le mo idi niyan ti mo gbe wa be ni o e je ki o fun ra re ko fe na re so fun mi agbadu na ba ba kunle o ti ri agbadu wa le just sit at me ma binu sha forgive me mi o mi ne ko de ma wo omo yen won ko dada o mi o le gbe n to ma fun problem wa tori e ni mo chupo won lori ebi won ti su mi mi na gbojo gbogbo nkan be yen alaye ngba te la gbojo gbogbo nkan be yen se dede yen o re pin ni e wa ma wa ni e wa ma e ma tebo awon obirin lara ko ti e ma bing lori ati wa kile mi my dear e mi ni e se kini e mi ni e se keji loga mi e ba ni yawo ti so fun won pe alaye njo ba do re ewo o ku ni o alaye won pa o ni mo ni lo re pa sewobirin kan wa ti ma so be ni ah o ni olojojumo lo ma so fun pe wo bi ah bile aminu o le lo gboro aye lo je gboro ma je ngbo pe to be di pe won pa ene won no wa bere pe oke o se o ba so fun omo ohun o pe iwo lo pa hun tori wa ti o ba pa hun ton ti gbogbo aye ba sunkun abi ta me sunkun ti won wa nu banu je ti won de mo n to sele do me da fe fo ma so fo mo pe yan mo ye mo sun kuku emi ya yin mo pa baba yin n to sele le ti mo se pa won lo so pe ara o pa bi emi gan ti mo pe won ma tun so pe awon ko e ma sun fun mo ni n se wa so pe mo pa e sugbe mi ni ma pa e to ma ti e je eyin obirin te wa ni po ye lale e lo ni ironu ku wa dokan ma ba ti e se be n to to ti o se n tori wa tẹ̀lé ọ̀pọ̀ ọwọ́ yín lẹ́mi ọkọ̀ yín ti bọ́ ṣé ẹ̀mọ̀ pé ẹ̀mí ọmọ yín náà máa bọ́ lọ́wọ́ ìyàwó tiẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ nítorí pé ẹ̀sán ló ń gbogbo tó ti yẹ yín kò sí irú náà fúta fẹ́ ní débẹ̀ yẹn tó bá ti ń lọ sí ìpele yẹn ó ti turn to wickedness bẹ́ẹ̀ ni ó ti di ìwà ibi then ẹ ti di mọ́dúrà ẹ ti di apá èèyàn báyẹn so ẹ jọ nítorí ọlọ́run ẹ má jẹ́ kí ó máa débẹ̀ ẹ jẹ́ ká lọ sí àtayọ̀dújára ní àgbáyé ojúpọ̀ Facebook ni ẹ lọ sí ìtọ́nà /FM105.5 Ìbàdàn lójú òpó Facebook nìyẹn kẹ ṣe bẹ́ẹ̀ kẹ́ẹ̀kan sí mi ẹ fún mi ní àtẹ̀jíṣẹ́ yín ẹ bá mi like ẹ bá mi love bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ẹ̀dẹ̀ bá mi share comment yín ẹ jẹ́ kinye ki yo ma gbe ra tan yoyan ni adede jikende o lamide won ni good evening ma won de ki mi pe akabo si ori eto abila won john adefemi ah awon ni happy mothers day to all responsible mothers more years to witness in the land of the living in Jesus name amen from malete iseyin antitola ni ekweto koni suyin o koni reyin ni oruko jesu amen olawale akode woni good job ola paul woni splash eske awon ni yaya awon ni ekuse o ma should buy labu woni ekweto adupe ni owo enikan fun mi ni ate jise kan lenkan madam tola ni aku isimi o ni ekweto isimi alayo aha mo ti mu yen mo ti ri yen enikan fun mi ni ate jise ni enkan nbo ni ate jise yin yen wa awon soro pe ti abanika ma wo wa awon obirin atokunrin oro fe bi adanwo ni pe opolopo won baba lo si de eko giga ta nipa fe lo re keko nipa nkokan o le gba ni odun meje o gba ni odun meta odun merin odun mefa abi be eko ni odun meje sugbon laarin irin ajo ti ba ni koda ejo mo gbe abi en ta jo n gbe sa ti mo nti yo ka ti mo pe to fe re abi en ti o fe le ka de mo ye nkan yen sile in to fe ka ma tera mo yen o ma ye ko ma love waju ti ateyin wa yen lo john de nobo ogun se itan mo ni ati so won ki yin be yen won ni ade gbadun won ni ade gbadun kini than your underground voice okay tonight keep it up ala gbadun se yen awon ajasa yen labenu o lo faafa awon ti e ti ba gbe wo si your head here gbeng gbeng gbeng e ma fojo pizza awon ni ekweto atunto ati atunse ogbon olorun oba edumare ko ni fiyin sile o ami e ma fojo pizza piroro 1 iya niyan mommy jp here in 1 e ka le ma o e se gan sir fat fun ke asis when okunrin abisuru bene mustafa adeyemi money well done al aji babangida eh se lati mi na let gbe ri wole al aji babangida o ni ekweto al aji babangida re lati akiyele e se gan ni Johnson Drop Ogun Se yi ton ni e ba wa pin e like e love e comment e jo e ba ni share dada e ya bi je legusi mama ti wa ni e woni good evening ma e ku ojo meje ku ojo meta ma aku afere yi o Johnson Drop Ogun Se yi ton won pada wa won ki wa dada na ni Olabisegun awon ni happy sunday certified fun ki assist happy mothers day e ka le o arewa mi e kweto e se gan ni e se gan ni Olori John woni happy mothers day adupe happy sunday ma e se gan ni olorun ma ni feyin Oladejo Korede woni nice topic oh woni very relevant to the current situation of the country woni it takes two to tango very painful some people use up to 7 years to study a course that is no more feeding them but find it difficult to use just few minutes to learn about marriage wow Benny elomi o lo sile eko giga yo lo re keko keko keko sugbo marriage ta nso yi na iwo ba ka jo pe ka fara yi da ka fara yi da ka jo lo ka jo bo to ye ka ma ti ka ti ni oye ko ye re o ti ye wa bolopolopo igba nko ko ki nri be Adebayo Timilayin ti mo ni won ni ti money baba from Iyana Fadipe Academy adupe ni owo yin abila won John ese lati malete ni ilu iseyin adupe ni owo teyin na ekweto awon eyan wa ni ate ayelujara pelu wa ni asale ejo e ba like e ba ni love e ba ni share comment yin eje ki o ma gbera e ba wa se ni mewa mewa eni kokan ti yan ba lo si ata eru jara nsin yen ri bi pe opodopo awon nkan to wa nbe to trend bi pe oko mi won gboko mi won gboko mi mi de foko mi sile fun e ore mi o ngboko mi oko mi o nje se ore mi gbugbo awon nkan bayi lo se be to poju ni ate ayelujara ni agbaye o da kini ona abayo akọ e to tell me about ta le lori ate ayelujara pe kini ton ba gboko e woro lo gboko enikan ni
1: somebody gba yawo e iwo na lo wo yawo e nikan you know ti won toju daada ko de se kini ko jagba eh asiko ta wa e ma gora eni o alaye wo na mo fona gerega wo lewu o lewu o lewu keyan fe lo re koja lori Tomiland Bridge leko omo ya mi kan mo duro dede kini o sele ah so ko ti lonu o ti lonu o ne ti jeni yen sori sori na e dari elomi sugbon ni alaji wasu na fi kan ni pe tori pe oko enikan ohun lale enikan ale enikan oni yawo enikan seyin na ri ba e ma fi okan to lo bo se je kini bo sora nlo ne ja ora ma ba lo e dari elomi ti o so fun pe kini won gbo ko elo wa nke bai ah ajo oh my god what a pity ah ore snatch oko e lolo ore ore mi to se bayen nigba e ta wa ni London o mo nkan ta se fun tola eh no wa lo sigun bo pe nle ni pe alaye wa je se threesome ko lo ma se this time around ise oko e lo ma je yawo e na ti wa je se oko e o na wa je se mo le nsin oya action e bere se iwa na e wo mo fe ran ni pa eh imagine o ni agbera lo si bena o yeah gbata de de bi oni mo so fun pe ah ah kin lo sele se esta so go ni se nkan to ya ko se fun mayi ni e ma wo pe kin lo nla ni for ti awon gbayan se n to ya ko se fun mayen bere si ni soke bere si ma kise mi se nwo yen on bi mayi na se bere no oni yes yes good I'm fine now I'm okay only other anybody that's okay and my bad film law I'm gonna watch film all of my dad is in the room the man on the film all about why they go go there hey only once yeah we know I'm gonna say I can't get all of the no 50-50 new oh just your quay abby neta or let me know I just your quay molly in your dad being so film yet it's time because of my good you better se mo pe kan niyan bayen abi kankan niyan now imi de wa wa to je pe won ni eleyin oni bayen ojo kankan ani e mo ba mi lu ni o yo lo bon mo ro pe ejo mo fe ke mo ba mi na mo fe treat for copen to ba koja lagbado ja ye ba mi lu to ba koja ni felele ni ba na e ba mi na to ba koja lereko ni dumota e ba mi na ani se mo ma bully e mo ma fiya je afi ko foko mi abi ko fiya o mi sile o wa bayen sugbon to fi magbadu won yen mu se mo pe won nu e won le ni ye bi nsere abiro ni all right e you know to wa mo pe abala kilo trend e mo si si alagbo to lo be three some to wa pada jare to pe eyin ya mi e ma bi nu eyin baba mi e ma bi nu e mo da mi nu ta mo ta mo e je pe wu mi be asise ni asise mi de ti ye mi nisin pe asise ni won se eje ma binu si mi e ma binu si mi mi o ni je be e mo e da kun tori olodun ta ni won tan e da mi lo won tan ra won ni e wa nle ebe ya yin ebe baba yin ebe bi e se threesome e fe gbogbo e si gboro aye gbogbo n ta n pon le to lohun fi si eh to je pe won baba wa iya wa yen ton ba fe se won a ton pa na won o ti le ku mo ri ton wa ton pa na abiro ni won pa na ni komo yen le ni siju komo yen le jomo gidi ni awujo so won pa ina won ti le ku mo ri won si gbogbo n to ye ki won se pe no omo gidi leleyi tabi eleyi e kin se soro mi ngbo eleyi e so omo buku eleyi e so omo komo ke so omo ti som omo gidi stasi tun ke sa mo ta bi ni pase tiri so ah omo gidi leleyi omo ti won fi ma n te kini ta fi ma n bere omo o n lo me leleyi ti a se kini o ti abi so iru nkan be yen se to ba ti n waye be e ri wi pe light e ni pe ejo kankan ninu bi ti n wo kere omo eyin ga ti e ti mo pe no ah wo n to se mi ri nbe o no ko lo sibe ni se lodo e ya ko se nkan kan lodo e sibi bajo
0: mo fe lo tete so nkan kan sibe so e wa imagine e ri oko mi e ri yawo mi ile won to on to afi ojo ti oko ja yi e bayi ati so omo n to se o ba lo rewo film kan lo ba bi se tin ge gbogbo e tan ah ah kini emi na ma try kini ma de try kini ah ah se lo so se pe yo le se kini toto e kan ti o lo re se soro mi ngbo re bayi o kan cast ni madam ma pa riwo pe mi mu e mo mu di beju bayi for the past 10 years we have been together o se ru ko be ri ke lo se to lo se ru ko be yen fun mi oh mi o ni love mu bayi sin tanzokan jesu ni e wa ma poro meshu en se threesome o deshu na ni ah ah e dakun en se twosome na o leshu na na ni o abe ko ni eni to lo taratara to ku na ijayi to de loko loko to te le lo si dubai ko ti yeyin o ni sesu ni ngba ti o ka fo ti yan pada be loyun bua to ba ti won o se o ni sesu ni ejo sesu ni eh o ko mu pa le o lo le ta si o ko mu pa le le do si sugbon to ba pe ba du lori eto yin ni ta derin pelu eyan gidi ejo ah o se nkan bo wa mo po se o fe so pe kini eyan diju treat for copper ni se ro ni nipa ofin la nso nipa yi abara ofin nigeria to ni ke fe nikan lo yin ke mu po yin lowo eh ari ofin nigeria yi to so pe baba ati jawo so pe yawo re to fe re eh o to wa lakata yin tin gbe lakata yin ko wa na ofe yawo mo nbo na tin se ru e ti o jo lo le ko gbe olomo abi ko se se ofin wa e wa eh so ki ba je ko bo se je ni mi o ba ti duro no marriage yan ti tola be mi o be bo be chara eni ma lo ku sibe baba wa kan mo so fun yin pe won salaye fun mi ni ose to koja mo gba sori eto yin kini nton so won ni omo won bi mo iyawo won de kuro nle o lo re se omo go lati bi omo gan ya so ke pe daddy e wo ah e ba ri se omo yi ise kunle re gede ko de fo gba ko gbo omo odo iya ba be si ni se ise o ntoju omo o se gbogbo re won ba gbagbe baba baba sibi baba wa baba oni yawo meji baba wa lori o god bayi eyan ko awo obirin so e ri pe oni le wa oni lowo oni lowo abi ati so ni ngba to ba di la ojo so pe ma fi yawo mi le mi o ma fi yawo mi le mi o ma fi yawo keji le mi o sugbon gbo dojo alesin won da baba yen si o god I yo wa wale won ni yale wale le kan laarin osu meta ti aba ti wale laarin osu meta yen en daddy en kini kan won wa se gba won se be won se pepo fun e da kun baba ti fi sile lo fi odun osu meta hun eni ta ni fe ko je ni ejo ntori olohun so she rin tan pe marriage yi ilane o lagbara pupo pupo ju eri awon mi ti won wa ni awon ogo ni awon jara awon ni awon mi jara awon looto won lo ro kana ni elomi de jara re well o rowo mu abe ko ni ori bori ye o na ni rin ajo aye isimi alayo le to be eto ni isimi alayo bo se n lo gan be na se kini o an tele ni kan ni ti omoluabi eyin eyan wa jake jadu agba na aye e ja pade ni atayo lujara tori pe ago mokanla se be o ti koja iseju mokandinlogbon ni gerege ti ago mejila ba ku bi iseju meedogun a seju opo ni won ba ranpe na kete ti mo ba se oju opo ohun ni won ba ranpe a tun wa wole kanle e si awon bala to ku ni ori eto ipele mewa ti mo koko menu ba ni akoko ipele akoko o ni nkan ti a npe ni ibareni soro communication ninu igbeyawo inu relationship yin to ba ti ku e gbagbe e ife yin ti ku ti ayun iyawo e o ba yun e ayun oko e o yun e pe a babe say hi babe stop me po love me babe so ti jeun babe bawo ni oh hello oko mi ade mi sewa to ba ti je pe e ki ayun yin o ki yanra yin ko ye yin e ki n soko ati yawo e n so lolufe toto ni mo so fun yin si okan yin o ba ti ma lo sodo okan yin kokan yin lo si ara iyawo yin nigba te wa ni office nigba te wa lawo meetings kankan nigba te da joko ko ye yin e ni fe mo nu family yen ife yin ti wa nko ma ben nkan ti rolu now to ba je pe e wa ti e wa rira ti yin o laarin ose kan ose meji keniyan ma je ko ba se yin kishkish pa kan kan e ma jiloru ke ma disturb madam e ma jiloru ke ma disturb daddy ife ti yin yen na ejo keni se ife ti won yen o ti collapse abi eh aso ife won ti faint o ti collapse huh nkan ti se fe ni eh wa nkan ti se fe won nu ṣùgbọ́n tó bá pẹ́ yín ó sì ń ṣe wíwíwí lára yín ẹ̀lọ́ ọkọ mi ẹ̀lọ́ adé mi ẹ̀lọ́ ọkọ mi ẹ̀lọ́ adé mi níbo mi tọkọ tún wà gan ó wà ní ilé ó ti jáde ọ a ní bèbí mo kàn fẹ́ wú ẹ̀lọ́ ọkàn ni ah ìyàwó mi braille mo máa like yẹ tó bá ṣẹ̀wọ́ braille tó bá yára ẹ̀ máa dúró gbogbo ah bèbí mi ó náà wà ní wọn náà bad my darling show you that my plantain I love it you're good baby ẹ fẹ́ sọ pé wọ́n fẹ́ jà kí wọ́n fẹ́ jà fún wọn lè jà láyé láyé kọnsipa ọhún náà ní ja ni mo ń sọ fún yín ja ma ma wá o kò yẹ ibinu ma wá o ṣùgbọ́n ọgbọ́n ọ̀nù yẹn àti ìfẹ́ yẹn ni wọ́n fi ṣe kínni àwọn afẹ́ra máa ṣe kínni wọ́n fi máa mọ̀ vee kò ní sí pé wàhálà kankan ṣẹlẹ̀ inú relationship wọn torí pé ìfẹ́ yẹn òun náà kọ́kọ́ gbé ṣáájú ìbára ẹni sọ̀rọ̀ ó jẹ́ ògbóǹtarìgì irinṣẹ́ láti jẹ́ kí ìgbéyàwó àbí relationship yẹn kó wà successful that is number one number two only respect shoti yeyin bayi e bola fun mi ki n bola fun o respect is a reciprocal ti ma honu e honu mi mo bola fun e bola fun mi abi mo pon ele pon mi le mo love e love mi abi be ko ni mo wa romantic si e iwo na ko si n toni ko mo wa romantic si mi na abi ro ni emi n sock e sock me too se o ma n je ki fe yen ko se kini ko ma lo bo se ko lo rin mi le sọkọ obìnrin mi le sẹ kẹkùnrin no ọkọ ẹ fẹ sọk him ìyàwó mi fẹ ṣe fóun náà ó máa jẹ́ kí ìfẹ́ yẹn kó ṣe kí ni o kó túbọ̀ máa le sí ni ẹ má gbé ẹ̀sìn kárí ẹ̀sìn ni ẹ̀sìn ni ẹ̀sìn ni àmì man of god ìmọ̀lẹ̀ ti rí man of devil kí lẹ́ rí àyè man of god man of devil dà itú tí àwọn èèyàn gan ṣe ń pa ń gbòòrò ayé túùpù gidi ni túùpù gidi túùpù gidi kò tí ye yín so ẹ jẹ́ ká ṣe ń tọ́tọ́ lásìkò tó bá tọ́ ẹ jẹ́ ká ṣeré ká túra ká káìsàn gan kúrò láwùjọ wa gbogbo ohun tó lè wà sápàtà lè lódò àti fi sí wa lára ọlọ́run àlàyé ń gbọ́ tẹ́ ẹ bá ń ṣeré ìdárayá tẹ́ ẹ ń ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ọkọ yín lóòrèkóòrè ẹ máa dán ara yín á máa jọlọ ojú yín á máa wálẹ̀ ẹ máa yọ̀ǹg sí ẹwà yín á máa jáde ọkàn yín á ṣiṣẹ́ dáadáa omi ara yín á lọ bí ọlọ ẹjọ́ lọ bí ó yẹ kó lọ egun ara yín ò lè kókókó àlàáfíà máa wà ojú yín á rí iná kedere ṣùgbọ́n ìrònú burúkú iná ni mi ò fẹ́ ṣe mi ò lè ṣe lónìí kí n tó ṣe lọ́tọ́lá kí n tó ṣe ń jẹ́ mẹ́rin ẹ̀kan lá máa ṣe láàrin oṣù mẹ́fà tí àmọ́ ẹ pẹ́ ti ta ìfààyín ẹ ti lọ yìn dànù ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin tàbọ́kùn bẹ́ yẹn ó dàbí ìgbà tí wọ́n se ọbẹ̀ wọn tán wọ́n ẹ wo ìyà tó jẹ́ ọmọ ènìyàn o wọ́n rọjú wọ́n lọ jà wọ́n lè lu ọbẹ̀ wọ́n dẹnu yàrá ìdáná wọn wọ́n ṣáná sí òru mú wọn wọ́n dáná wọ́n pọnmi wọ́n ṣe gbá wọ́n ṣàwo wọ́n gbá ta sí ńgbẹ́ wá lọ gbogbo sùúrù yẹn tẹ dáná tán ẹ wá lọ gbé sí orí tébù bí tẹ̀mọ̀ pé olóńgbò ni bẹ́ẹ̀ inú yàrá tó olóńgbò ń gbé olóńgbò bíi mẹ́fà ni mẹ́bẹ̀ hàn ná olóńgbò ni ẹ wá lọ gbóúnjẹ sórí tébù fọ̀pọ̀ ẹ̀yin olóńgbò o serve yourself tọ́lóńgbò bá dẹ̀ ti náwó gan báyìí òun ò ní fi ilẹ̀ ajédèje ò ní jẹ́ kan kó fi sílẹ̀ nígbà tọ́lọ́ yẹn bá wá bọ́ sọ́wọ́ lọ ẹ máa ní kẹ́ ó ti ń bọ́wọ́ sórí o ó ti ń bọ́wọ́ sórí o ìyàwó mi náà bíbí ti tẹ́lẹ̀ bọ̀ ìyàwó mi náà bíbí ti tẹ́lẹ̀ bọ̀ kí wọ́n ní wọ́n ti fún ẹ ní tìyí olóbíbí tẹ́ ebo yóò lọ fún yín ọ máa lọ fún yín ẹ jókòó kábẹ̀ àwọn tó bá yẹ kí kálukú wa ṣe ẹ jẹ́ ká ṣe ẹ má jẹ́ ká máa mú ẹnì kejì wa ní dídì rìn àwọn nǹkan yẹn máa ń dùn yàn gan àwọn tó bá yẹ ká ṣe ẹ jẹ́ ká ṣe àwọn nǹkan tó bá yẹ ká ṣe ká ṣe àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé ẹ jẹ́ ká gbé bẹ́ẹ̀ ni ìyàwó mi mo lọ́ọ̀fẹ́ wọn ò múyàn sí kò sẹ́ni tó máa tó fẹ́ pààyàn sí nàá bẹ́ẹ̀ lọ́ọ̀fù ìyàwó yẹn ẹ dẹ̀ sọ ẹni tí ò bá dùn mọ́ kó lọ han rẹ̀ lé mọ́ kí ló kẹ́yìn pẹ̀lú yẹn ẹyin ẹjẹ gbogbo ẹ mọ pé mo lọ́ọ̀fù ìyàwó mi that's all ẹni tí ò bá dùn mọ́ kò dùn mọ́ wọn nínú ẹ ń bá sì dùn mọ́ ó dùn mọ́ wọn nínú nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni ẹjọ́ yìí ni ẹ máa lọ sí àtayélujára ní àgbáyé ojúpọ̀ facebook ní kẹ́ lọ ṣe àwárí fm105.5 ìbàdàn ẹ like ẹ love bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ ṣe comment yín eje ke o ma gbera ni tori pe bo se nlo be na ni awa na sere be ante le lapa ibi ti awa ye be ni won ni epo eto eku igbiyanju o o splash gani o splash ju adupe ni owo ko wa yin e se ngoni ah ketete ati bere to bayi lawo yan ti se be won pa kuru mo pupo pupo jo ah eku eto eku atunse eledumare oni fi yin sile o e se gani adupe ni owo yin o da je ka lo soda won ton ti love eto yi kete ti mo ti gori agbagbe lawo na ti gbera be ton si duro ton yoyan john oladejo venium ajowa na ni olodun fe mi omo ni peter oluwa ye mi si omo ni yi odun ola o nbo lo ah won ti lo kankan eh o sa lo ni sugbon awari awari lo birin wa nkan be awari be ni odun ola bi odun ola ni yi paul mafoje peter mustafa adeyemi kabiro ayomide lonsin ah omo nlanu ajowa lori eto ni ale ni o na ni ntako to e satai olujara te fi ngbadun e eya beje legusi ajowa ni serifat fun ki asiz alabisegun eyan yi to duro kori kori PDP tokan tokan nu adupe ni owo yin Samuel Williams Olasubomi Komola Feshubomi mi how are you darling hope you are good ale aji babangida adigun olamide lucky boy Joshua thank you Olatunji Ola Oluwa Emmanuel adupe lowo yin Afa Said Ayembe opolopo awon eyan na ni a tun se be won like won love won de ba wa share mo awon tan ti fun ani atejise ni ale John Oladejo atejise ti wa sori tabili mi lati odo won e ma foje Peter Adekunle Adebayo Oluwa Yemi si omo ni ni odo la bi odun ni Wale Ismaila Johnson Nobogun se itan serifat fun ki asis Mustafa Adeyemi Alhaji Babangida ya beje legusi Alabi Segun Ola Paul Olori John Oladejo Korede Adebayo ti mi leyin ti mo ni abila won John Adefemi Afa Said adupe lowo yin Olatunji Ola Oluwa Emmanuel awon eyan wa ni ati aye lujara kodwa ajo wa nbi ni asale yin ni be ni won fun mi ni atejise ohun emi na si gbadun yin pupo ju tori pe awon atejise yin awon na ni fun emi na ni iwuri bi pe Olorun seun eyan eyan duro ti wa kori kori ni asale yin pe ajo nse ni emi ni kokko ni mo wa ni ori eto Adedeji Kehinde Olamide woni good evening ma okay wa pe you welcome on board adupe ni owo yin e se gan ni awon eyan wa nbi to je pa jo nse be were were were were were were woni John Oladejo woni well done ma I John Kenny like your program in fact it was good and perfect please program this your right was good advice to me and my wife yeah thank you so much e se gani olawale akande awon na ki wa na ni adupe ni owo gbogbo won ni so sweet wow oluwa ye mi si omo ni won ni so sweet love this evening auntie omotolani darling Equator, ma. God will continue to be with you. Amen. Eshe goni, eshe goni, eshe goni. Eku shata kontakun, koni suyin, koni reyin. Eku ishe mami o. Eku eto, Mr. Emmanuel, thank you. Awo inyo shibe wa, ni ate ya yili jara kwaliwa. Afa Said, wani eku eto. Hey, kini ye, besele. Lati Eko Badagiri adupe lowo Olorun ba en gba ketekete lati Badagiri e se ngan ni adupe ni owo yin eyin ti wa niyan won ni mama Epeto adupe ni owo yin awon yin wa nbi ni asale oni e ma ba ni pin e ba mi like e ba ni love ki e fi fe won ni ma e je kin gbe yin lo si agbon ti a ti ni anfani lati gbo orin e je agbo orin tori pe ago mo ago mejila ko ogun iseju to ba ko iseju bi mewa ma pada wa ma se oju opo ki won ko gbo se yin wo oluso paul okowa omo gbagbe nga gbajumo adupe ni owo yin o isola create ajibola nko pepepe johnson number ogun se yi tan ibrahim adetunji matthew cash akade olanle wa jijele lat olajumo ke gbogbo yin patana ni mo kini ale yin to yin egbe la contract to pe ori olowo adupe ni owo gbogbo yin patapata pe e seun adupe ni owo yin ah uncle tele nko adupe lowo teyin na owo tenike ben lati canada se wa dada se alafia se won ni eyin na wa
1: e ma lo si atare jara ni agbaye ojo ko Facebook e lo se awari e ni /fm105.5 Ibadan e je ma afiyan ke en olufe to yi bi pe adupe fun gbaye baba wa chief olumiwa run sewe arira ni ose to koja ipinle eko de ni ade rira baba duro kori kori won ni kinki gbogbo yin patapata pe eku atijo eku jo meta eku lai lai won ni awon na wa pelu wa tokan tokan tara tara adupe pupo ju ni owo won e se nba mi e pe fun akoko ba re ni e ma pe re ni o eh ni shubu agbara lowo eleda e se gosa adupe ni owo yin adupe ademoni ore sugbon nile eko giga university ti olabisi onabanjo ni ago iwoye e je ma pe ikorajopo idarileko beni olodo odun ni oyin na to setan lati ma waye bo ni o se waye ma ta ba tun de arin eto nko ma gbon yebe yebe se ti gbon yin bakan na agbarijopo egbe awo obirin ta je oniroyin ni orilede Nigeria an gbaladi ni en mo boya ipolo wa yo gba ode kan a mo reti yin ni ojo na ni o kesi ma pelu wa ninu adura beyin ba wa je osise ile se radio kan en karoyin ni en seto ni en ti do me egbe eyen kankan se ojo opo ni 0807485574 0807485574 a fun yin ni anfani lati le di omo egbe akura wa jade be ni ledu ayo si ro wa lowo awon ni bi eni yan bi eyan en la pe lojo na lohun e se ngan ni ti eyan kan ni omo lu abi layo oya e je kin tun gbe yin de oke lohun e woni kin fun yin o ka sa ma mi ni ki eji owuro na de da o ha eji owuro da wala eji owuro da mo wo ele ti mo tun fe fun yin niyan baba obe o ri fun lo be se le ni fari gale leyi te fun yin e a se yen le pe ni e je tun wo mi ti mo ma fun yin abi jo yo yo le fe iwo le fe na e je kin gboro yin eye yen so lori atare jara ni agbaye iwo le fe ijo yo yo wa nbi bayi iwo le fe se kin fun yin niyan ni babe ko aka na ati yin dagu meji wa do yin na bo di ago bi meji ba kin to wa si odo yin ki joba re de eya korinti ayin la ijo suraga se fe yen ni baba be yen na tun wa o foju ro popo odunjo foju ro popo odunjo ah mo tun yen na o are mo tun yen na o kasabubu ah e lo ti gba yen na o okay na e ja lo yen be na

0: Daniel Jaria King Pia Cabo Pada Second is your Malua be Conia Dania Cocore Beck on your Cocony Tongue Saturn Latia for from Balau. A little for one year, Jarania Bay or a fair be a doni. Oh, I go laugh. The body and to love in the body and tell you not that love. If I dare to go or long go, if I had to go. Because every job is a sabbat, and my honor arrive because I felt there no felt you. Ah, me with Mashili, we have a machine, we have a mini card, we have to Mashilis, we have a fair massum, we have a my locker. You won't come in and your massafu. So, man, they keep a code to go. Ain't a mini at Jalania by you, Mudupen, your one yard, Bo Williams, Connie, and your motto, Lani. Welcome to tonight's show. Chief Adiagbo Williams Olawale from Alabata Moniya Ibadan Excellent Men Association. Thank you. Sarifat from Kia says when you are 70s. Alaye 70s in the house. Big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, koti kuro nbe won si duro gbagbagba awon ye gan tun ja iru ransin ju awon ta so pe awa omode sin yin lo be yen ma ba gbe pe awon ti ja ye ngba yen so awon yen sin won kan ra mu gbogbo e won mu aye gba yen aye sin won le po mo ra won won rupo dada ah what a love for thank you so much Sarifat from K Aziz one I love this music egomogaji ayinla omowura E se gadu pelu won Samson Olorun lo nso mo Madam Tolani Almighty God is your strength when you are saying the truth you are too much for advice and counseling e se goni John Oladejo won me and my wife always listening to your program ma. In fact it was good advice to my family thank you well done I like your program in fact it was good and perfect That's your program and advice words was good advice to me and my wife. Thank you so much. Eshego, Mr. John, or Ladejo. Emma for Jupiter, give it to me. Love emoji. Adukwe, ni owo ogun yin patapata. Ejo, Emma bo ashe ni mewa mewa enikokan ni. Join me on Facebook /FM105.5. Ibadan. And like and love Benny Kedde by me share da e je ka jo ropo yen dakun e ma ba mi pin e ba mi pin da e jo tori olohun Aziz Sharifat from case listening and watching okay ajowa lori atayiri jara ni e se jare mo dupe lowo yin e ma ba mi like e ba mi love e ba mi share e pin da awon atejise yin te fun mi ogbera sugbon je ko se dada ju beyen lo like at love you know de se dada sugbon e tun le se dada ju beyen lo e je ki o ma gbera ta ba so nipa pe oro ife oro ife bi adonwo ni e rin te lo mi ife ah kukuru ni o oni test mi o ko ga ni o ko pupa ni o ko dudu ni o ati be ati be lo bawo lo se ye ka ma love o oro ife yi na sa ni te ba loko be lodo oro ife ye o na ni gbogbo ara aye o na ni nso ago mejila se ba o ti koja iseju kan lati kan ni ti omo luabe o splash jo e ma gbagbe ago kan le mi ateyin ko amo tata pin se ni ma find DJ Aiden lowo e jo gbadun ara yin moju kelele ni to ba ndi ni ago mefa iroyin afa moju la mu afun ago mefa bo gerege na ni morning splash yo gbode ago mesan le mi ateyin o pade lori akotun ti fun tedoro yin baba legba ati ya legba le se be te mo pade a gbera lati oke olumo wa pada si lu ibadan ni ben mo so fun yin o emi agbo ba nto ko wole si apata ni le ibadan baba legba ke iyen na ma lo gba ona nibo ni o gba ni sin na emi agbo ba nto ko nibo la won agba nibo ni won gba adatan lo ma gba niyan o baba legba ma gba adatan wole ka sa ti pade sa ni kan yomo luabi ka go mesan to lu laaro ni sa e ti ri be yen a jo pade ara wa a de gbadun ara wa e je ma fi yen ki en ti je pe ana ni ojo obi e ko lojo obi en to je pe ni lojo obi e ko lojo obi ahan opolopo odun o na ni ese laye le se laye ati laye rere amo su karun te ko mo soro die nipa won ni ose ti ore koja lo ose yi atora tesi owe waju sugbon le ni bayi a ma so nipa osu kini osu keji osu keta osu kerin ati osu karun ti amude a wo beyen lati osu kini tete wo osu karun ni eyan ma ji okan awogedengbe ṣugbọn ma kọkọ ṣe oju opo na e je kin gburu eyin eyan mi pe wa alaafia mo de ba yin ki wa mo ipo ti fe yin wa se fe yin wa ko ma ni abo ti faint ni abi fe yin duro gbang gbang gbang gbang chain gogo ni e je kin gbo se yin wo na e ja pari e ijawo lo wa ni e ja pari e daddy wa sun yara mi e ja pari e mommy o la se fun mi e ja pari e eh oke ni e fo ke mo cause le e ja pari e now e je ki a jiro dada e na won bere kan abo mi ho ho e bere bere yin 07069493000 07069493000 ojo opo to wo ikanni ti omo lo wa bi niyan ago mejila sere be o ti koja iseju meta lati apa ibi ti a wa nbi WhatsApp iyan ni atayelu jara ni tono 08074855574 hello kalesa e kabo sori eto e ra sa oruko yin ati bi te ti pe wa yin lati
1: lati joya itunsu
0: se mo ba yin dada
1: be
0: ipo wo ni fe yin wa so duro digbi abi so jojo ke lo fa ki lo de
1: ah,
0: I can say, I can say, hello pretty damsel. Hello. Hello mommy, am I binu dele now? Eh kalema. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day.
1: Washing binu.
0: E ba n gbe sumo won dada e gbe sumo won kan ma gbo won mi mo be yin e ma binu mo mi o ye je ka soro e ma binu se gbo
2: e kale mo
0: mi e ma binu se gbo e ma binu e won ni eyin atenikan poro se bi ija won wa so pe yawo mi e dake ni suru se mo pe yin ni ti won eyin na ni won ba soro be pe my dear calm down it's okay okunrin mi ga so fun pe oni pa je gbo ko so nkan kan mo akunrin mi o ti fe mo boya yin le jare abeyin le jebi akan mo je ngbo ko so nkan kan o bodo so nkan o ya gbo nule lo asawa defa a wa wonu le lo a wa lo ma so foko wa nule pe my dear se mo pe n teni se fun mi lele in to se fun mi lele but tori ti eni mo se wole o bi be ko ni o ye ki n so e lata lale yo ki n so e ni pepe sugbon tori ti e tori pe wo lo ko mi wo la de mi o de ju be lo iwo mo ta yin yen fun oko yin a mo pe yes iyawo mi o buyi fun mi se ti gbo madam tan ba so ba yen fun yin ko n se ko boya pe won fi yin wole rara o won ni fe yin ni won si fe nkan teni ko ma tapete si yin lara loju won ti won ni le ko so ye yin e ma binu ma se gbo abi daddy se nkan mi ni
2: ah papa se ran ni
0: e ma binu se gbo ori ikunle mo wa e ma binu happy mother's day opo dun la se so se wa e ba mi re won te ba yen pari ija ba yen ko bodo si ja kankan ah ejo onija se wa ma di isoro si family ti yin lorun no afaye gba e pari e ba yen ererin e ko lura yin mo mi pe ke lo sori bed yen lo sere pa e je yin o lo danu e move on se gbo
2: yes ma
0: e ma bi normal se gbo
1: ẹ ṣe
0: wa ẹ lo daddy kẹyin na gbe won debẹ e be won eni kan ma binu
1: ba yi o wa pa ikile to mo ni
0: yo da fun baba mi e se gan sa all right sir e se gan sa yes sir 07069493000 o na ni ojo opo to se be to wa ile agbara ni apa bi ta wa wa yi e kan ni won lo abi ni kan ni to je ke mi pe dandan ni ke gbe ninu ife to jina denu to si ye koroko 07069493000 ojo opo wa ikeji na ile se be ke e tun ro mo ojo opo yen bi pe bi meji meta n ba ti gbe si bayi o pari a n lo si ipele to kan hello e ka bo sori eto Era sa. Ah, baba mi o.
3: Omo o.
0: Baba o.
3: Omo
0: o. Ah, omo mede. Omo mede. Ah. Oh gaju. Era sa. Ami ashed mari. Ami ashed mari. Ami o. Alafia alawa ndupe lowo Olorun o. Ami ashed mari. Ami ashed mari. Ami ashed mari. Ami sa. E se gan ba mi e pe fun wa. E seun seun sa. Yes sir, o da na emi no pe yin lola. Se gbo. All right. Hello. 0913341. Ekan kuro ni ati ah on ti wole tele tele ri o 0706949300 ni ojo opo sugbon mo ri pa awon yen ti e ni ojo opo keji gan lowo. Awon de npe sugbon ipe yen o nsere be o nsa ere wole ah be ni o njara won. Sugbon awon to fa ni atejise ni ojo opo ti WhatsApp. Ah ti ma ti gbe ipe meji yi si pam a pada sodo awon yen na a pin ni. So to show she baba bi kan je eri iyan na njara won lowo lowo 08028 yen e de ti wole tele o e ba tun ya danu why now why now what's up hello 0806206 e dro pa si ojo opo yen e ra sa e ka ro sa
3: e ka
0: aku isinmi
3: isin alayo
0: se wa dada
3: mo wa won ju
0: e fe yin ko ipo wo lo wa
3: I'm going to go to the house.
0: Baba o. Oh gajo, thank you so much sir. Yes sir. Facebook. Bi network yen ba tin se beyen gba mi by Stafford oyin lo ma je be oju ojo de lo ma nfa so ti ye yin
3: oye
0: bi won ti mo kan ni Facebook to ba ti ri bayen lodo yin won na gbo wa ketekete lati Badagiri won de bo adada lati Elero se ri pe awon ona yen tun fe jin ju odo yin lo a je pe Stafford oyin oju ojo yen owo ti ategun yen fin lo ani oju ofurufu lodo yin ni o fi di e si owe yin yen so e ja lo be e ja pade ni atai olujara ni yen. All right sir, e se gan ni. Yes sir. 0706949300 o na ni oju opo ti o wole si apa ibi ti a wa yi ka gbe kan abi meji si bayi kin kan atejise ta awon elomi na won ni e ka le o e ku eto e ku igbiyanju e ku ise e kan ni omoluabi ko ni baje lase lowo eledua oruko temi ni temi tope ade miluye e ku igbiyanju o olorun yo ma ran yin ni owo eto yin ti aleyi tun ko ni ni ogbon tori pe emi ati idile mi a o le se ka ma gbo e ni baje lase lowo olorun e se gan dupe lowo yin awon ni e ka le o e ku eto olorun a ma teyin si waju oruko temi ni alehaji ka ma sope kabiru lati lagere nilo ile ife e ku ise e ku eto e ku igbiyanju agbadun eto yin ni ale oni sugbon mo ni ibere kan o ti eniyan ba ni iyawo to je pe ati fera bayi o ti to ogun odun sugbon iyawo mi to ba fe lo sibi kan ti mo so pe ko ma lo nitori wi pe ohun ti agbalagba ri lai ti egun ori akaba ti omode ba gun akaba lo o le ma ri iyawo mi ki gboran ni opolopo igba kini mo le se si irofe yi 0806206 anti wa nbi 0904442 e duro soju opo nbe un. Hello.
4: Hello
0: ya e ka e ku ojumo e ka bo si kan ni omo lu abi Ẹfun alakamọ next week kan to sun a gbọdọ yanju ẹ. Ṣé ẹ ti gbọ́?
3: Mo ní kí n tó gbàgbé mo ní kí n bẹ̀rẹ̀ sábàlá ocean thread ṣó wà dípò.
0: Kílẹ̀ ọ náà ni màá ṣàlàyé fún yín, ẹ má wọ̀rẹ́, ó wà màá ṣàlàyé ẹ fún yín. Ó wà o, ṣé ẹ gbọ́? Ẹ tẹ́tí léko, ẹ mọ̀ kúrò nbẹ̀. Hello 09044427 ẹ ti wà ní orí ètò báyìí. Hello, a sì gbé ojú òpó yín o, wọn sọ̀rọ̀ wọn lò ó, ẹ jẹ́ mú yín pé lójú òpó nítorí ẹlòmíì tó náà fẹ́ sáré rápálá wọlé láàrin ìṣẹ́jú kan yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni a dúpẹ́ ní ọwọ́ ọlọ́run ọba. Ok 0916682 àwọn ti darapọ̀ mọ́ wa. Hello, ẹ káàbọ̀ sórí ètò, orúkọ yín àti ibi tẹ̀ tí ń pè wá yìí. Afisu láti
4: Kuta.
0: Ẹjọ́ àdúgbò wo yẹn, ìpínlẹ̀ wo?
4: Ayédire.
0: Nípínlẹ̀ wo? Ẹrasa.
4: Ẹja Abuja Rada.
0: Ọjà rí. Ìfẹ́ yín kọ́?
4: Ọlọ́run Ìbàdàn.
0: Àmì àṣẹ Dùmàrí.
4: Ọlọ́run Ọjà Ìlọ.
0: Àmì àṣẹ.
4: Ọlọ́run Ìbàdàn jẹ́
0: o. Àmì àṣẹ o.
4: Ìjà àwọn yóò dà fún ọmọ ìjìbá ìlọ.
0: Àmì àṣẹ Dùmàrí àtẹ̀yìn náà. Ẹlá abilé alele azim amen. Bó ni fẹ́ yín kọ́? Ṣó dúró digbí? Ìyá ó dúró digbí nìyẹn. Ó dúró digbí nu. Ẹ wo, ẹ jẹ́ kí n ra gé ojú òpó yẹn níwọ̀nba ṣeré mú báyìí. Abala kí ló ń trend níwọ̀nba pé tí 0816574 ẹ jẹ́ ń lò báhùn kí mọ́ dàbí pé I appreciate wọn. Hello, ẹ káàbọ̀ sí Kọ́ni ti ọmọlúàbí, orúkọ yín àti ibi ẹ ti kanlẹ̀ kún wá ipò wo nífẹ̀ẹ́ yín wà o.
5: Pápọ̀ àṣírí láti Àlálù, ẹ orí ipò tó dáa ni o.
0: Ọlọ́run ṣeun. Ṣé mọ́mí ìbẹ́lẹ́gbẹ́ yín?
5: Ó wà ń bí
0: o. Ẹ jẹ́ ń gbúrò wọn. Ẹ lo máì mọ́ mi. A kó àyájọ́ àwa àyá àná o.
6: Àti mọ́dájú.
0: A same here mọ́ mi. Ṣé ẹ wà? Ṣé dádì mi ń ṣe dáadáa? Ṣáyìn náà dẹ̀ ń ṣe dáadáa? Ẹ sọ fún mi, ibo ni lóògùn eré ayín tẹ mọ́ fún ọ ní kọ́ndíṣàn? Kọ́ ni a fi sùúrù. Mo dẹ̀ fẹ́ bèrè ni o, ṣe mọ̀ pé àwọn mi wà mí gba mi, wọ́n máa fọkàn wọn ní kẹ́ni. Òkè o lè fọwọ́ kan o, ìsàlẹ̀ ní kẹ́ lọ, ìsàlẹ̀ rẹ lè fọwọ́ kan o, ẹ lè fọwọ́ kan òkè o. Ó máa ṣẹlẹ̀ ńbò mi, mo fẹ́ bèrè pé ibo ni tọ̀dọ̀ wọn ká wá yanjú ẹ̀ lálẹ́. Hello 0915563. Hello, ojú òpó yẹn náà ń ṣe bákan. Olùṣọ́ Paul Okuwa láti Ògbómọ̀ṣọ́, ṣé ẹ ti rí àwọn nǹkan tí mò ń sọ? Ẹ rí pé ojú òpó mi náà bí ojú yẹn bó ṣe rí ni, àfòmìlò náà ni. Ẹ jẹ́ kí n fi yẹn kí n rọra gé pété ni ojú òpó báyẹn, so àgbà ìpè kankan mọ́. Ó tún di ní ọjọ́ mẹ́jọ ní abala ká gbà pé, ṣùgbọ́n àwọn tó ń fún wa ní àtẹ̀jíṣẹ́ náà ni kẹ jẹ́ kí ara máa fi ọgbọ́n lò lọ wẹ́rẹ́ dé wẹ́rẹ́. Àwọn ni mo kí yín, ẹ kú iṣẹ́ o, ẹ kú ètò orúkọ mi ní Àlàájà Tèmítọ́pẹ́ Adéṣẹ́yìndé láti agbègbè Kútọ̀ nílùú Abẹ́òkúta. Ẹ kú iṣẹ́, ẹ kú ètò ti alẹ́ yìí. Ẹ jọ̀wọ́ máa o, kí ni ohun tí obìnrin lè ṣe láti tẹ ọkọ rẹ̀ lọ́rùn? Ojú ọkọ tèmi ò gbébì kan, ẹ ṣe gan ni. Ẹ rí pé ìbéèrè méjì òun ló wà lórí tábìlì wa nísìnyí, tí wọ́n ti wá lójú ọkọ wọn ò gbébì kan, àti bàbá yẹn tán ni pé ìyàwó wọn tó bá sọ fún pé mọ̀ lọ bí báyìí, ìyàwó wọn lọ ni, kì í gbọ́ràn sí wọn lẹ́nu. Ṣé ẹ rí ohun àkọ́kọ́ sá o? Obìnrin tí ò bá ti gbọ́ràn sọkọ rẹ̀ lẹ́nu, kọ́ lọ ń sọ ọdọ obìnrin rẹ ni. Níwọ̀n bàbá tọkọ yín bá sọ fún pé báyìí tó ń lọ òun, mọ̀ lọ síbẹ̀, tó dẹ̀ ní àwọn ìdí tó nítumọ̀, ó yẹ káwọn náà jókòó káàrọ̀ rí wa pé ní tọkọ mi dẹ̀ ń sọ yìí, tó dẹ̀ ni o. Ṣé ìdè wa rí àwọn obìnrin o, lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà o, àwọn ibi táwọn kọ wa ìbá sọ pé ká máa lọ, tá a bá fagídí lọ ńgbà mí, ó máa ń lẹ́yìn. Ìdí ẹ̀ ni pé bọ́lọ́run ṣe dá ọkùnrin nìyẹn. Àwọn arìntẹ́ rí nǹkan kékeré báyìí, wọ́n ti nítumọ̀ ẹ̀bùn ni bí ọlọ́run ṣe dá ọkùnrin nìyẹn. Ìbá àjọmọdé wọn, ìbá àjàgbàlagbà wọn, awobirin o ki n fe gba e kini kan oju la wo mo wo eh eyan mi ni eti mi ni okan mi ni besti mi ni ego mi ni iro sin gbogbo re na na so e je ka ma gboran sin tawon ko ba so e je ma gboran si won lenu eh oju ode ni ti wa so a ma le jere be daada se wa ri mommy eni kini tele se ko yin toju won fi gbe bi kan e fi iwa kun iwa ni o e gbianju daada kini o fe onje wo ni o fe irere wo ni o fe ke ma ba won se sen en to fa ponle ni emo pon won le lo be eni to je pe ko n fe ke be lomi so lo titi titi ni gbogbo awon kan le gbodo fi ogbon ati oye gbe ke de ri pe en se awon kan ti ba le yin ti won fe so te ba ti a gbianju gbogbo agbara yin te ri pe ah baba ba kan na ni a je pe yan ti wa nu eje be ba si wa so pe laye won gbodo se be mo a je pe e kokko gbian lo bi won ti gbogbo eja ra won kuro atomi ara won se won pe fe pa won re ni eh e be pa won nu so e won te le se won e se e wa to fi okun si ke jawe sobi lo nje be e kan omo luabi o na ni a wa n pe bi baba n se to ohun ti ba n dun enikan so laye a po nile agbara opo pataki lowo awon oluso wa lati enu loro to fi de ibi si agbara to sengere se patapata yanyan nikan ni ti omo luabi opo pataki lowo awon loga loga wa gbogbo ti won je ke o ma juna ko si mo juse fun wa adupe lowo ajawo excel oluwa seun to nje akeko jade nile eko giga ti Bowen University ajawa ni agbara ni on ga lo duro gbagba si ataye lujara to se be to n tari e si akata yin eyin ti e ni gboro aye egbe fun jo aja o niyan exam lo ko re oluwa de seun ni o n joko pelu oga oluwa seun akinola oluwa seun my name is oluwa seun omo akinola so ri pe eyan la lo ba joko iwo no de be lagbara olorun Olorun oba n gbe odide orogo elo lagbara iledua egbo e je ki n parun seke kin so si eka ikede ati pe lowo je kan omo luabi abala ki lo trend fun ti ose ti a wa ye eyin na mo latif ati yawo e awon di ya abeta baba abeta iyan don trend gan now awon kan kan wa ti mo fe ka fi keko lara awon mejeji nigba ti won ri idaduro yen orisirisi oro lo n jade awon eni o ti lo ni ame eni kole bi mama omo ke kole ra mo bi laye o di lo ile ame ako ewo na ni won na ti si yawo fe orisirisi awon oro be lo nlo a le reyin na kan so fun loju koroju kan wa na ka si yen mo pe wo ke o le bi mo so fun won pe won kin so lohun to da e olohun ko si nti o le se e ri pe omo okun meta lo ko sinu e ni omo okun meta ni e kan soso ikun le meta olohun de papo se e kan soso fun ki le so fun mi onku opele oro mi na opele ma so fun mi dada onku eyin na wa omo o le 25 years ti won fi omo bi atoko ati yawo won sa duro pa be na ni se ri ni ogbologbo ojo won ma to na wo sile kun bayi meta ni won bi omo meta ni won bi mo fi yen gbadura fun gbogbo atawon ojo olohun fo won pe olohun da ko sile kun fa wa na ya no de wa sele meji meta merin ba lo se mo ju niyan ti o mo ko fun wa bẹ́ẹ̀ ni yọ ọmọ papọ̀ ni méjì mẹ́ta mẹ́rin ẹ ń bá lè bí márùn bó bá ń bẹ lọ́wọ́ yín tọ́wé fọ́nádì lọ́wọ́lọ́wọ́ ń tiẹ̀ kúkú sí ń bẹ ẹ márùn ọmọ ọ̀bọ̀rọ̀ ọdún ọ̀tẹ̀yìn náà ṣe kò burú jù náà kò sí ń tọ́lọ̀ ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ ni gbogbo tó dẹ̀ díwọ́ ti hàn dìsẹ̀ sínú náà elédùà yóò sọ wọn láyọ̀ àti àlàáfíà ẹyin tẹ́ ẹsẹ̀ bímọ náà ọlọ́run ọ̀dà wọlé yín o láṣẹ lọ́wọ́ ọlọ́run ọmọ ọlọ́run bá ni wò ìyá ọlọ́run bá ni dá ọwọ́ lé wọn ṣé rí gbogbo àwọn nǹkan tí à ń sọ nípa rẹ̀ yìí wọn kò síbi tí wọn ti lè sọ fún yẹn gbà mí o so wọn bẹ́ẹ̀ wọn lè faṣọ yù ẹ́ pé òde eléèkì sáà ni kàn láṣọlá sọ fún ọpá àwọn nǹkan náà dá ẹ̀ ọba mi tó jẹ́pọ́ tó bá ya lùyàn báyìí yóò sì mú alákìsà yóò dẹ̀ sọ di ẹlẹ́gbàgbèdì aṣọ ẹ̀mí wòran lánà báyìí mo wọlé mo ní wọ ọlọ́run kábíyèsí rẹ bàbá aṣọ náà wà lóṣù ti wá súyàn báyìí ibo látọ̀ àtọ̀ akọ kìíní sí báyìí o mo ta wọnú tọ́ìlẹ̀tì báyìí mo tún wá jókòó síbẹ̀ mo ráwọn pé mo kàn sọ̀rọ̀ mi ìmọ̀gbà tọ́lọ́run yẹn jáde pé ọlọ́run ọba mi tó ń sọ alákìsà di onígbà aṣọ kábíyèsí rẹ àwọn náà wọn bàtẹ́yọkan owó kúkú sí láfihàn bàtẹ́yọkan kó lè dúró lẹ́sẹ̀ lásán owó nígbà yẹn ó bọ́ mọ́ǹkì ẹ̀tẹ̀yìn ògbé lójú ojú lọ́rọ̀ wà ta ló bí mọ́ǹkì nígbà yẹn my darling ta ló bí mọ́ǹkì ọmọ wọn bàtẹ́yọkan 40,000 50,000 35,000 who born you ẹ̀ dá mi lóhùn ṣùgbọ́n àti jìyẹn ẹsẹ̀ yìí nigba te yan lo ya so pe big sis ni mo ni party lola ejo e fun mi ni kini e fun mi ni kini e fun mi ni kini te yo mo wa be ma fe so me giri n party bayi o ti ye egbe ah ta se be lo ya wa la de o wa la de se mo pe gbogbo na tin kedu ya le ta ma so fun enu marriage popo e olola e ori e ka kuse ni iyawo akuse ni so fun won wi pe ogbon enu yin o ti ipin en to le ma je ke yan dide laye ni ko mo de ten tin da fun eni niyan e keji bi re ko mo binu en ti obinu e eleketa bi re ni pe en to ti da fun ko ni ko baje fun ka won kan yi o ba ti sinu aye yan wa dide sa ni lo consider laye pe mo so be fun e sugbon ta won kan e ma nbe lowo e wa ko lo party o akoko ijiya to so mo ni pe baba party awon to nse yen yo di ijiya fun e yo di ijiya fun omo re iran meta le ti ijiya re oni emi obi ese baba o lati ran kini de keje ati keta ve ko e ke ni lo so fo to fi le leyin o sese kina keta yen ka won ti gbon ton mo se nta yin se mo kina kerin ranu gba sugbon ha mai lori ran kini keje e keta ati e kerin so ti e ba ti wu awon nkan ta nso yin o le wu po sugbon to ba ti duro emi ma nso ni gbogbo igba ma ni emi omo to lako e nduro ri kin wo pe en to da fun ko baje fun mi ri eni to ndide ri kin wo fe ti subu to ko mo fe saaju e rara o mo mo nso gbogbo ba won bagba ti mi o seru e ri e n ba lohun o seru e iwo na nto oda aye ati orun ba n se dajo fun ru won emi a ma so daada so to ba ti wa nbi ko da fomo ni keji e to de n dunu si re onire ire ma kan e ko de se le fi ya je be ni se nu aye ta je wa ta ni fi ya je o iwo gan fun ara en ti fi ya je eyan ko ti ye sugbon mo jije bi mo de ma sare so don't be too faster than your slippers so ti ye o ma tele olorun to won oko aye e lo ni je ki won ti omo le daada eh olorun dajo ni je be ngbo lo ma dide gbe ni ja iru o ba wo gan fun ra e je ki won gbe gira o beni ngbo ba ya olorun se kini you intervene you fi aye han en tori pe bi npe le niyan so pe bi ni o pe ku be mo so fun yin nigba yen mo ti ri ojo to je pe ko ni si nkan kan nigba teyan di ase yi taarin lati e imagine keyan kase si latori ta perin de bere mo wa won odo se na pe mo ma rin eyin mo mi ko si nkan kan le ma ni a o lo si bi to ga ni yeah you are great in life o ki seru wa sise ni ara se eniyan gba lo nti a rin bikulumbikulumbikulumbikulumbikulumbi ojo kan mo lo sodo client mi kan ni bi mo se ni bayi ti mo de bi bere ah mi ayo ba ngbo mi lale yo ni be ni bi mo ati se so ro bojuma asun bi mo se de bi ko ni ta e bayi ah mo won time lowo mi ah time ti lo eh any def minute time ni client ti mo se mba lo ta go mejo ba ti koja oni ba won office mo ah arakunrin to n gba owo to n gbo gaaji dana lo ni bere yen mo a force lati ni ejo mo ni brother please mo lo fun appointment ni mo ni sugbon owo po lowo mi ejo to ro olohun ah e se ba ti ma se niyan e mo so mo joju mo owo po lowo yen wa pa a beg ta wa gba lowo mi jo ah mo le se ni da mo e se mo dupe lowo yi ere tete mo pa to lo re woko ti mo fi mi to plod na olohun ejo se yen wa fa mi sile bayi e o e mo yeyan tolorun ti le mi na fun leni ti mo ti gbe dide e mo ye 200 igba na o gbianju emi na ti wa pada san fun opolopo eyan itumi ani popo lorun se ngbe odide yen iwo na mo je ohun elo fun awon mi fun idide elomi so e pe o le ni kini kan ile ni a ko le ni ne ko le se kini iro lo nje be o bolo ba mi ba de ati na ti won mo ye won tale won ko le ton si lo fun eni kokoro e ja ma se suru nu gbogbo ta ba ni laye tori pe idan wo lo je fun e emi nbe ori mi si nbe bi won ba ti pariwo e sita ilekun oni isi ka ma fi yan na ki oga wa lere shitu abala ki lo trend na la shiwa tori pe olodun gba la nu dire fun ona won si fun ni osha ti e ran ba ni baba egbe mo ja yerura 150 ki owo epo lososhu ah seyan na o to be ni o to abala ki lo trend ona la wa so now ni latif ati yawo re mo gbagbe pe esin meji na mejeje nsin o christian ni yawo muslimi na ko to fe yawo re pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó wà lọ yẹn ọmọkùnrin yìí ò wẹ̀yìn intanjin rere ò lè ṣẹ́nu o abẹ́ẹ̀kọ́ ẹ̀ lárakùnrin yẹn ṣe yẹn ẹ̀ ń ti pàìtọ̀ mi ò lè ṣe tori da duro omo bi popo aye ti de baye won to de ba ni ji won eni eyan se yen abi be ko ni elomi oni suru to ba odun ko odun meje odun meta odun merin odun marun o ti to ba yen nse mo nse mo nse mo nse mo nse yo so gbadun onu e ba gbagbo je en ba je loju je elen sesin sesin nu apere wo la fe ri lara yin nisin bayi to ba ndi ni ojo mejo atunwa ipele awon iyawo awon paito paito paito ati jo won to je pe nisin bayi won han ko loko ki ori titi ni abala kilo trend laughing yen na se ko ti yeyin ba so abala kilo trend oni 3 som yen ti bebe nti pe mo binu esu na ni gbogbo won paro mo esu ni eni ti o si je pe omo keta na ti won lo to won so kokere mi o mo gba ye won drug mi ni mi o mo tan tan se fun mi o mo time ti an se fun ti wa na mo ringi toni buku jade o si lo mo time ti won se fun o mi ba ton bo ta ni ba gbogbo chat won bo de ko da na afun ni 20,000 20,000 lọgbọ owo ise o si jeun o omu o 20k afun o owo ise o e imagine tori olodun 20,000 naira e ri ko lomo fi ya je wa e ma bi mo to mo re ni o bo ba to me da da to tenikan lo won fi ya je ah elulu ni kan kan won mo do be ta pa ti tan won ya tan be ni so olodun oba yoran wa lowo abala kilo trend niyan fun ti eni abala kilo trend ile yan kan le kan gbangbangban se tin lo dawo eran die die die bo ba yo oda be to ba tun yo e mo para yin e mo lo gba won ti o la ah eran ti en ta ni 100,000 tori pe fe gba la wa ni e so 350 e wa lo gba yale e mo ran ra yin le mo in to ba ka e se kini e se e gba fọlọ un ah e ja se gbogbo kini ninu fe so iyen ko je bi o se je be yen ah emi na gbiyanju lale oh my god tori yin me wa bi ago mejila abo oko iseju kan lati kan ni ti omo lawa eje sare gbe yin debe abala awon orin john onloku omo osu kini won je eni to ni agbara won je eni to je pe opolopo won te ba won gba mi bayi awon je ran se olorun won ma se ise to lokiki elodo awon mo da won dada ni o omo osu kini be se wo won te ba mo te ba fe fun won ni ko bayi owo yin le han tori pe olorun da won be ni omo osu kini yen te ba lo te ba compare ma awon omo osu keji I mo ndogba ni tori pe omo osu keji yen an fe fara pe omo osu kini kini se ti won na omo osu keji yato tin be la ni won ni pe osu keji awon mo fe awon mo flex gan be ni won flex gidi gan won mo lai da won mo love gan to ba ti love bayi yoro pe o fi se won ni se nigba won ba to ja fe nle bayi bi gbon to fi se won na ni titi won niyan se wa ri omo osu keta ti won ah no awon yen awon na duro tan opo omo osu keta na won a mo se pilot won a mo awon bi ceo bi ile ise nla yen ti won sise won si le je agbenuso fun opolopo egbe tabi ijo tabi egbe tabi ajo be ni won si je eni to ba n kora won ni janu omo osu keta ti a n so nipa re yi won mo n dira ni won o dira be ba je eni to sumo won te ba n so fun pe a kilo se oju eri bayi ko ni so fun yin o totari o fi payin ko ni san kankan bode won ma n dira gidi gan won fe fi yen na pe omo osu kerin awon omo osu kerin ni ti won won mo n dira won a calm be ba ti won bayi won won sa dake na ni sugbon ti an be binu ti an ba soro di si yin ko sen ti o we lori yin se wa ri omo ibere osu kerin lati bi ojo kini won bi ojo ikarun de ni ogun ni awon ayun kan be ninu won gbogbo won yen mo feran obinna gbogbo omo osu kerin obi won na feran okun omo osu kerin sugbon won ma n se ara won ko o ba ti niyawo to ti loko tan bayi yo reduce she understand then opolopo won lo je pe n bi o ba tutu bayi ni omo ba si omo osu kerin n bi o ba n dun lọwọlọwọ won wa nbe won so ma ah a wa pelu e ide ide o iwo je le o sa fere won ti sa fun o omo osu kerin awon ole mi wala won ma sa fun eni to ba tun ti da fun o to won tun pada bo bi won se ri niyan sugbon omo ti osu karun en to omo osu karun fi yato ni wipe awon omo osu karun ta n so nipa re yi un ti won ba n ba erin lai se po n fe won irawo won a ma sin aye e ma yi pada olorun lo da won be idi ni pe irawo meji lo sise fa won nikan ti o ba don te ba don ni te don soro bayi ti won ba yonu si e aye omo je pada irawo ti won to ba si gbogun si won aye omo baje tori pe irawo meji e lo sise fun won irawo omi bo mi ba kan yin la ara yin atutu pese o ku fun aje aje ogungunu so e o irawo keji ti won lo nko o na ni irawo ti a n pe ni ina bí iná bá bọ́ọ̀lù gi yóò jogirun pápátá ni ta ló lè ṣeré kọ́ fọ́ múná ko possible o tumo si pe to ba tin rore si won ri omo je ti e to ba tin ro bi wa ibi omo je ti e o ro pe an se ni won de se awon omo gan pon ti an se won eh so omo shukanu won de je alaanu now omo shukanu te ba fi oni oko abi yawo e ri pe en je ki won soge dada e ma raso e rebu fun pataki julo irun ori e e ma se fun aso ma ra fun bata ma ra fun awon esu ara re tori pe aje ni won iwo ma ra fun ma kegegege ogun lo je foko won abiyawo won ona mo la fun eni o owo yi ba ma po owo yen ma po ni iyen na se bi awon na ni yen ni owo pelu omo osu kerin ibere osu kerin yen te wo 20 oko ton ba fe tabaya ton ba fe ti o ba ni nkan kan tele o ma ni sugbon lopolopo gba won e mo fun won ti o ma si ti yeba abo ba tin dowo ru fun won kini yo mo reduce be na lo mo sukan won fi yen jora won to ba tin sun me gbugbo mo la ibukun mo de won ba tin sun fun won na alaje gbaje re lo egbo kini aje fe duro fun mo to ba di ni ose to nbo a tun tesi waju ni abala yi e ri pe isimi alayo o pe sibe o pe ju e je ka lo si ohun yen jare tori pe ago kan ti pe iseju 4:30 bayi lati kan ni ti omo luabi e ma lo si atayo jara ni agbayo joko Facebook ten lo se awari FM 105.5 e ba don bobo yen lo lu fe mi patapata eyin na ni mo ki pe ajoku mejeje ni be ni ajoku gbaladun ni ehan adedeji kende olamide e se gan ni adupe ni owo yin okay now atajise yen o ti gbera o ti ga soke si adupe ni owo olorun ya e je ngbe yin lo si abala orin johun orin johun ti an so npa re yin epo aka e je nfele wole fun yin ke gbadun yin

jare onle ni lowo be alejo na di seru afrika wa mejeje ojo setan lati fi owo so wopo yi na ni o je ki ani anfani ati iriri ti an pe nipa igbeyawo eleyi to se be to jina denu ba meji ko tori on to ledu ase fun aninu awon igbeyawo awon ni serifat funke asis won ni olorun ajiware o ese gan ni won ni well done my beloved thank you so much bam asis rafiu adekola won ni good morning I'm really enjoying your program. Your program is important to every home. Kudos to you. Thank you. Ekweto. Uh-huh. Safiu lati labo. Eshun. Adupe ni owo yin. Awon yen wa ni atari jara pelu wa na bo ti je pe ago kan ku bi ngan bayi. Adupe ni owo yin. Eku ife. E ri bayi bi e ja ma pera wa si ato ati ipejopo. Eleyi to mu ogbon lowo ni. Be ba ri poko yin ba se asise. E ra pe won sakiyesi ninu ife. Iyawo yin lo nse ajise e pe awon na si akiyesi ninu ife ni e ma pari wole won lori e ma ri won bi en ti o da e ma pari wole won lori bi en ti o da nitori pe ta ba bayan soro ta n se atunse ninu ife yen o ma n je ki eni keji won gbo wa sugbon gba ta ba n soro n bi pe an kan yen mo gibi pe ko da aye re o da ko ni wulo kankan mo o ma n di bi ja a bo si apa ebi binu eni keji wa so n bi to ba ku si e je ki ajo ma se were were

kilo ti je gist me now tact me baby love you more than my mom. I really, really love you. You're my queen. You're my world. You mean a lot to me. Whatever happens, you remain my damsel. You remain my love. Ko sin to le sele. Be ni mi o le fi ele ni. No, you are low fun je me. Baba won na ni ekan ni to splash ju. Eyin na kan ma woju e. Ni atayelu jara ojopo Facebook ni TikTok ni itona splash FM105.5 Ibadan. E like, e love, e share, comment yin e je. Kinyan o ma gbera ago kan gerege bo tin ko bi iseju merin bayi ajo ma tatapinse sugbon se ma se gba pe ni ago mefa gerege iroyin afemoju ago mefa bo morning splash a ma yeto ohun lati nu eto wo inu eto ni ago mesan ti fun tedoro yin iyalegba ati babalegba le opade eduro shirimu be ni ke fofasiko yen eja tun jo pade gege bi se ke lori eto yin eto wa isimi alaye ofun ti eni adupe lowo yin pupo ju gbogbo eyan ti ajo se ti gbogbo an to fi kan si adupe serifat funke assist ni adupe lowo yin safiwo osuolale adupe ni owo yin johnson denobo ogunseyi tan adupe ni owo yin afaron ni yaya adupe ni owo yin adeagbo williams adupe ni owo yin o samson olorun ni somo johnson oladejo adupe ni owo yin awon yan se be awon po ni ate ayelujara ajo se ni ma fojo peter ajowa ni ale aran ni yaya adekunle adebayo oluwa yemi si omo niye odunla bi odun wali ismaila johnson nobo gunse itan awon yan wa ni ate ayelujara mustafa adeyemi kabiru ati opolopo awon egbe agbeje to je pa ajo mu eto wa se ti gbo yin ni ale alhaji babangeda eya beje legusi adupe alabi segun ni adupe awon yan wa nbe ola paul olori john awon eyan se be won tepa si ati ayelujara ni bi oladejo korede adebayo timileyin ti moni awon eyan po nbi abi la won john ni afa saeed ni olatunji ola oluwa adupe ni owo yin olorun wa pelu mi matthew adeni jekende olamide bashiru oladimeji adetunji s latif ajowa ni ori eto ni ale oni ni esther digon won duro dede olawale akande chief afolabi tohibo ajowa ni ale samson olorun ni somo won duro pa si ati ayelujara adekola afisi ajowa ni ale eto ni ne bo se no be na ni awan tele awon eyan ton ti wa fi ife han si ohun gbogbo si agbewa ni ale yi won like e koda awon ton love e ola fati anko adegbite awon na wa nbe se fi osu olale serifat funke asis adeagbo williams king akim omot chagaban eyan mi ni johnson oladejo viyum oluwa femi omoniji oluwa yemi si omoniji adola abiodun olaniyi paul ema foje peter mustafa adeyemi kabiru ayomide lawson iyabeji elegusi sam hall williams ola shubumi komolafe ati opolopo awon egba agbeje yan ese ti ajo ko worin ogburo ma funre ni sese gan ni assignment to de ma le ni tori pe ko ti isiru e ninu gbo itan na lo je ka ri gbo beyen ko si eye ko si kan ni ti o se bi ti omo lu abi o splash ju ewo eje mo fi yen dagbere fun yen ojo mejo je ka pade ni re akotun na lo nti ma mu wa to ba di ni ojo mejo a pade ni agbon kin lo trend agbon kin ni kin se gbogbo e gbogbo e te fe to ye a tun mu wa fun yin gege bi ise wa titi ago mesan lowuro ita ma gbadun ara wa lori ti fun chedoro yen tolani alade laja lo ko mi yeroyin ni awukose re omo ton so ton so ton gburaye apere re omo lu abi wan ade aserve o wa ninu studio mbi be ni loruko amoju ero mi asis ademola ti gbogbo aye mo si asiso ajo wa ni bi bayi ni gbogbo se be o kan se awa ta se ohun lati enu loro titi di oke lohun patapata adupe nowo olorun oba eledumare to ni o mo ri be aja excel oluwa seun ohun na lo nse be to ngba sin lara lati atayelu jara ojo opo to wale sodo temi na ni 08074805574 08074805574 eyin to ni atayelu jara ni agbaye adupe elder agbola adeyemi lati ondo
adupe baba wa damilare lati kole ekite adupe baba damilare lati orilede olominira nije adupe ni owo yin titi ojo mejo ke wa lafia please love your love o daro o kokan laji